mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday keji happy second sunday of the month sir o su elekejo ina mo tun ti gbera o seed ana lo tally ana ni 88 oni o ti wa di 98 bayi so ojo ti ju osu lo o ju ota re lo bo fe bo ko bo jo si se ju osu lo yen ti to su o fi pari osu ton le le ojo ba mo gbogbo eni tin fi enu yeye re gbogbo eni tin soso ku so nipa re lati seju ilo won ni tu o owo Olorun yen oni ni sunday to yato enikan ni ta lo ndun yen pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite to Emma bank te midire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo sona church emu igbale yin dani atana mo tin kigbe emi oluwa ni ka mu igbale o wa dogbon fi pamo gbogbo eyin odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori isin keje nti awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe e kan dide e kan lo do balen bi pepe yin ke si tun dide kan do balen bi pepe re ko si tun dide mo ri sipaya ni adua ni se mi laaro yi se ti dide e mo bo ni bi pepe engineer bi awon eyan se lo fese te pepe won wa kan ki baba won won si tun dide e ba mi gbe orin soke.

0: be ni 77 mo wa emi atawon ebi mi lori ofe ati pe mi ma so fa awon ebi mi mo ni eri eti to
1: keto
0: toni a lo be aguru epe no a epe le anu
1: tawon eyan ba be se a testimony won le to 250 abi keke lo pe ke ra mo iwo no wa 77
0: olorun tun bo mi ni kamiri
1: era
0: kan o su
1: ke toyota kan
0: january ni mo wa 77 february lo ron fun mi ni kamiri
1: Now we message my DJ. Kana Ashetin pakada rada. Ashelati ma posi ewo bi baba se posi. Bi mba gbo to le se ameje to joko ti lo odun eni o ti koko bere. Sida.
0: Ni ma to di odun yi. Awon kidnapper wa ko awon driver mi.
1: Awon
0: kidnapper.
1: Kidnapper.
0: Be ni won ko awon driver mi, won bere fun ransom owo topo. Sugbon lo mo wa ji, mo wa pe yawo mi, mo ni ta se ni bi. Omi adua se mo se won e buda re, awan jira be.
1: Enyi nu omi adua
0: ko de ba won. Olorun tun won sile.
1: Olorun tun won.
0: Daddy, mo tun ni de.

0: oruko mi ni Iyaafin Mujida Tu Ola Itan Adekola mami Ineke mo ngbe ni Design Golf daddy mo leri o mo dupe lowo Olorun yin o mo dupe lowo Olorun Apostle Taiwa Alade o mo pe yin mo so fun yin wipe ise mi o nyida o nyido wipe mo je gbese gan eni ti mo fe fun lowo o fun mi Olorun aro owo oja na ni anu na ni mo ri gba ti mo fi nri oja awon igba sugba mo nri owo yen san dede tele ngba to ya en lo di gbese lo di ki mo ta nkan ni mi ki n to le san o wa di ni jo Sunday yen eni yen pe mi wipe to ba di Monday wipe ki mo gbagbe aya mi sanja daddy eni mo sa fi pe yin wipe te fun mi ni itoni ki n to lo se irugbin yen ah daddy lo ba di loni bi anu mo se dide no prayer ori keneta e man se fun WhatsApp mo sa sadua si bi mo se wa de sub inu egbe cooperative kan ti mo nse owo mi ku 12,000 ti ma da pada fun won deyan ba si dawo pada tan won le fun yan lowo mo ba sa pe alaga ati ayin eni keji re ko mo ba sa salaye fun ni abania bi pe mo nse dada bi pe ki mo wori daddy bi an sa se ko check 60,000 fun mi nu daddy e se o mo dupe gan o olorun yin ke je yan gbe lo to o mo dupe o adura yin de ngba le wa lori o e se mo dupe o olorun o ba n wa pelu eyin na o olorun o ma ba n toju awon omo yin na gbogbo bi awon omo yin na ba n de won o ma ra laanu o adura yin o ma tubo gba si ni o
1: adari ogo pada sodo olorun ti o fun wa ni igba keji papa eyin ti e je gbese ti olorun fun wa ni ori ofe lati da pada loruko jesu e tun je gbese mo o oluwa ti nbe te nbe laye cooperative ni ase bibo ni owo yi tun wa nbe legba loruko jesu christi ti nasareti be ti se gba yin eyin ri pokere ṣugbọn mo so di pupo fun yin pelu ojuse ti e nse yi loruko jesu ikolo ti pada inu ori yin yo tun pada wo lekan si bẹẹni ori o to sọnu la o da pada ogo yi o jẹ ti ọlọrun tẹ ti ṣe ọlọrun ko ṣe tẹ ti ọlọrun ko ti alabia fun yin o.
2: Ipe o pepe o mo dupe o o sọ mi si ọjọ o ọjọ irọle Sunday yẹn ni mo ti ri gbogbo owo yẹn pe oluwa ṣe o papọ so Taiwa Alade o dupe lọwọ yi o adura yi ibamilara mu ẹ ṣe gan ni o thank you sir.
1: Gbogbo ogo jẹ ti ọlọrun ọlọrun to n da pada lori eto yi to fun wa ni igba keji oluwa ti nbẹ tẹmẹmbẹ laye ẹ tun jẹ gbese mọ pẹ lori ọfẹ ti ọlọrun fun wa irapada emeyan ni ọrọ ti awa naa nda pada kun ṣe ẹtọ ọlọrun yi ta ti ṣi loṣu ọlọrun ko ṣi ta ti atilẹkun gbese ati idamu irun orin yi tun pada rin wulẹ kan si ogo to lọ lo pada yi gbogbo n tonu lọlọrun yoo da pada mo ba yin yọ ẹ ku orire

0: asa ope loko bayi ri
1: ajiro tin ni lojo isuro
0: opolopo ti pe ago mefa ti ilu baba agbohun yin asare se awon atuse kan ni inu ile ise wa nbi ni ke le gbo wa kete kete bere si ni ju owo solorun ebun ni iwa laaye re ma juwo si ari akoko ti gbogbo wa ni laaro yi oni pe ari imole ojo tuntun
1: opopo tin gbara adugbo
0: oni ni ojo kesan
1: eni la se
0: osu ikejo a fe kan ilekun
1: si mo se mare o
0: a fe wi be ko ri be lekan si post to Dr. Tawala de loko mi wakati eri re ritu FM 94.9 Laughter House Premier Il Mokola eto ti awon ijo ori afef

0: ma jọwọ sọlọrun fun olokun ni ma jọwọ si ti o ba ronu jile wa ro nku po toka si ba oku ise oto ohun gbogbo to ni emi laaro yi bere si ni yan lo Emmanuel tu mo sọlọrun wa pelu wa o ba so olorun to wa pelu wa lori eto yi e gbo kini ki israel wa ma wi eto yi ni alale kan igbagbo igboran igbesere lo ni se je ki igbagbo re ko so bo temi laaro yi ki la npe ni igbagbo dani lojo nta nreti an je re nta ko ri eberu ori kokan lese kini ni e iwe eberu yi a ko beni to ko awon kan ni paul ni awon kan ni isowo kan re jo ti paul ni mo ta mo ni bi pe ani to ke peru je ka mo pe igbagbo idani lojo nta nreti opolopo nreti a olorun sinu temi na won ra so baby omo ti won ti bi won ra so sile ewo igbagbo
1: ajiro ti ni lojo isuro
0: opolopo abi won ya plan ni lele light ikole

modu lori crystal pata ile miran yan re ni e fa ta kan to ba ju la ro yo gbo ta re subu yen ota ye re aisan yen iya gan ota ni o gbe subu lo gede ngbe igbagbo igboran gbese re ni se tai gbogbo ohun to so si mi leti pe ogo le keyin yo ju ti se aju lo awon gbogbo to ti padanu loni o ri gba ni ilopo oyun to ti padanu

0: Evangelist hit the big boy. Wow. Yes. Nothing but you calling you to do it. Okere kupo ngba yen ife oluwa mo mo lodo pastor kinotin pe odewale pastor iyo lodewale leko ko me mo ke mo mo hun daada ni mo se nto ni biti mo ti mo uno ti nigba ti o wa konin lodo pastor odewale yi leko ni sit of sound ngba yen la si man lo awon phone oni wo gbengbe se try la npe
1: mo ton le
0: fun ori mi wu mo se fun phone yen lodun na lohun
1: arugo agan
0: baba re mo nfa accordion baba re lo mu dani ati ya re kon ba mo ke mo mo daada na e big guy
1: londi mo si
0: olorun ayo do si o
1: lawo
0: re oni ku
1: ti olorun lawo ba o ku se o tan laye ara
0: e je ka lo sawojo wa mo ba ni mi o ni soro la loro abi wo si lata ta won lolu awon ya buki mama moria ma bi se moria ni mama e dakun e pe na ti oruko mama buki dada ana koko da foran yen si mi ana je mo pe nkan kan sele nbadan awon yen wa npe mi pe ki loju ti mo fi wo oro wasila wasila to lo ya photo lolu so won yo lolu o lawon ero to te lolu lohun ya o e je ka dupe lowo awon agba musulumi kan ta mo awon afa kan ti mura lati fogbon so di

Cyprus, Nigeria police. Se bon wo le fe? E wo yen na le wa gba no fi track won. O da agbo nipa titi awon Kwara na. Awon ti won ko lo ni February ti won ti awon bi 63. Only 153 da pada ṣugbọn opolopo won lo ti loyun. O boyun de. Mo si kan te wa nu won ni bi to ngbe bi de. Ah. Lo sa po ti eri ti e na. Won ni ji ogbe o igbagbo igboran igbese re ni.

0: ta lo fi nse nkan olorun yo mo de ebute yin oju wa ti je ka ba won yo o da ka gbo eri o gba do pe jesu lo ayo ko se rere ti e na sile ni igba pupo bi ta won eri o ya jugba jesu pamo
1: pamo hello baba mi hello baba mi ara nu gba o e se mo dupe mi na ti le mo le ri o mo ton le ri o emi sauda tu iyo yin da mo la ni mo ton ti le ri o emi ti mo so ra won ma mi fe pa won ma mi bi mejeje pe kan re si wedding so ti bi manager keji so bi manager marriage gaga na te gba re na ton bi mo brother awon ti mo wa so pe ba ko ise lowo re pe ati iyawo na gbe ko ne iyawo o ti pa ma 28 ati pe ko si iyawo ni odo re o sa ma mo bo iyawo ni sugbon olorun ti si anu o ti ni iyawo ni ko de iyawo re ti fe bi mo mo dupe lodo olorun e se sa
0: jesu oluwa ko akosile rere fun yin ni igba meji ninu odun ta wa yi e se gbeyawo lojo gbeyawo omo yin bimo awon to tun wa se ayo fun won pe pe yin gan ni pelu igbagbo igboro ti yin na e fata e ti e si olorun ko si te ti olorun ko ti tolorun se fun yin sabi permanent e jere won e ko ro mo

Njẹ mo ki gbogbo wa ku aro yi o. Ara ile ara oko ero ona. Oya ni bi ki bi te ba wa. E mu dile nkan o. Wa jo yin lo tun de o. Mo ni aku ojuma aku ojuma ma o to jo meta nle yi emi paito wa na ni o emi ni paito gbadde ogun lana a dupe tori po olorun olodumare seun anu edu lai lai idani leko lori fifi fun ni en la mo nse se mo so fun yin wi pe mo ti n ko anisin o ti le logbon odun n o ko eko iri paito wa tori kini se ropolopo en ti ma wo ri radio e ma je n popolopo die owo yin won wa emi paro tan yan je owo yin won wa ki won ma wa wa so pe e mo pe ngba mi wa e ki won ma lo kese ran mo se yan le yan na ya sun eyin ini o je n ko yin leko yi lati ye joy sugbon a wa le atori wi pe kan ta buredi ti oda ka wa so pa ni je buredi mo eko to ye ako ni ini mo se ni oda na won ko yin enti o nka luko bari o wi ko wi koda won ko yin gidi gidi e mo pe emi o gbogbo n to ba wa ndi e ma ko yin agbara olohun ati pe mo lala kan mo rira mi mo nko yin leko yi ini mo se fe ko e je nso to ro fun yin ti olohun ba fi han mi pe ki nko yin e je nso die o fe bukun yin ni ko ju be lo ta ba fe gbo re a ba fe gbada mewa ni e fi folon ke gugu se polon mo wa ko a lo olohun kan fe fun a lori ofe ta won alakowe mo pe lesukusi ko le nawo re ko bukun yan esu oni so pe o se fe bukun eni yi olohun o ni so diju ngbo fun mi nda mewa ni ko ju be lo baba mi je guguru awa ranse olorun la mo je awa ni sugbon to olorun ba fe se yan lore igba mi a mo wa nkan ti o di mu tesu ofini le so pe ah ah we baba mi kin lo de to nton se ye oda iro idina to se gbe kale e mo pa ti se danileko daada lori ida mewa inu mi dun fa won beere te beere lo mi o tumo si pe o ye wa daada enikan ti e beere oni se jo awon gbodo mo san da mewa fun jo mi mo ni yun opon dandan o en ko opon dandan sugbon mo mo sakun to mu ko mo beere re se mo pa won jo kan gboro won ti ni eka kakiri won wa ni gbe kale pe o da o buransi wa to wa ni ayeye e mo ko ida mewa yin wa se di quarter lo lo nsogo e to wa la google e mo ko da mewa yin wa so di quarter le lo nsogo te ba ni ru ijoba un dandan lowo ori oran yan layo la so burani o e gbodo mo se o tori gbe kale so si yen na e gbo mi dada o ko di dandan ki jo mo san da mewa fun jo mi rara ama le fi labe ofin an yoku fun ani awon efun yan tori na ko di dandan ki jo mo san da mewa fun jo mi sugbon to ba se pa be jo nle wa to wa je pe lana ti an gbe kale ni pe ida mewa gbogbo n to ba wo odo yin e ma ko wa se di quarter ogbodo seyun o aha ogbodo seyun o a soro yin aro in lo pe le npe isaaju to ni gba wu ojawo lo tori na e je nsalaye daada sugbon pe
ijo olorun ni apa ito we ti ko agba mo sanda mewa wa na fe mo sanda ko ti dandan ki jo ko mo sanda mewa rara ko ti dandan aya fi to ba je pe abe ijo mi lewa ni lana won won si gbe kale pe ke mo mu da mewa wa se di kota eleyun ilana ijo yin ni ke si sese ke sese nikan bere kan eleyi o ti e ni se pelu da mewa sugbon jo mba raye won ko yin le kokan won pe lawon beere to ta koko nu oro olohun kin wa mo yanan na eleyo eyo sugbon je nso lere fe eni oni pa ito won kan oro lo dabi oro ni aba ni oda na ngba te ni adamu bi kaini obi habeli mbo wa ni kaini ti ri yawo tori bibeli lo o fe yawo o wa ni pe se kan wa nigba na sawon kan ti wa ngba na ti bibeli o so npa won ni iro be ko o kan ninu omo adamu ni kaini fe ke sese ngba na bo ko le jese ngbo je pe bi kan na lo wa laye ko le jese won o se ako won ko eje nsalaye fun yin eje nkoko fese kan yo nu we genesis ori karun e wo we genesis ori karun egbo ese kerin bibeli ni ojo adamu leyin ti obi seti oje egberin odun o si bi omo kunrin ati omo birin iwe genesis ori karun ese kerin nu o Adamu bi omo kunrin atomo benrin okan nu omo benrin to bi ni Kaini fe mo kan ni seyun le refe ni e mo di ti won o se da ko re eyin obin gbogbo gba lo ye ma dupe fun Jesu Oluwa wa en lo ma so obinrin di en ti an ka en je mo wi pe ninu majemu lai lai won e ma ka obinrin ti an ba ka yan e be ni na ti awon iyanu ti Jesu Oluwa wa se ni won a lo si bo egberun marun okunrin atawon obinrin atan omo wewe won e ka obin se riwe numeri un ewe number te ba gbo lati dile gadi egberun lona 12 ati le Benjamin egberun 13 okunrin lasan won ka won e ko obin idi ti won o se ko oruko awon omobinrin ti Adamu fe to binu o bokun o bobin kan nu won kai ni fe iran eda kan soso lo wa Adamu ni mo ro pe yan titu a tori ta ba ni atun mo soju ba nlo asiko wo lo kene kan wa ti mo tun wa fe so fun e ko wa sipo loni o ku kanju seri Ejema pe ni bere odun mo ni mo ma se danileko lori afefe lojojumo opo yin omo osu kejo ko la wa yi ti aba to ba se pa mi si mi si eyo kan un oro poju meji lo ta ti se mi si e lati gbo odun ti bere osu kejo la si wa yi ojojumo mo se danileko lori afefe Eze juma run din ni adota ni lojojuma ni Yoruba Zoom ati Mixela ru ni o eleyan gba data o iwo to ba je wipe iwo na fe mo ni ba ori ofe idanilekohun oya egbe phone yin bayi egbe phone yin e le mo tetin si mi lojojuma ko de ko ti mo nko nbe ni isin e ta ko lana lana yi ijeta ni jeta o ni jeta yi elori oro ife sona ni tole ko gbeyawo mo nko lo nbe bayi se ti mu whatsapp yin oyoyoya number mi 07034189189 e koko safe oko mi ati number un baito wa kin lo ko yin gbogbo ewo laboro ma ma money oyo abi kini ati npe agbeyan paito wo tun ni kin lo ko mi o ko mi nanu se pastor ni wo jojo ma bo ko lo je ma bo ko je mo lo ko
pastor ko pa ito mo pe fun yin o pa ito wa 07034189189 to ba ti a safe we tan sori whatsapp ni o ko wa ko ko kan ko yoruba o ti tan won kan fo ko re si ni ngba ti o ba idola laago mejo ale la kuku ma se o kan gbogbon gan ti ran leti oya oya tekenei kete kete lo mo gbo pa ito wa ko ju be lo oya oya oya 07034189189 whatsapp re oya ko tesi kan si mi ni nkan kan ko yoruba o ti tan ngba ti o ba idola o ri pe nti fo ko re si o ko awon ti mo gboda ni leko lojojumo ah an gbadun ara wa ke ma se keke an gbadun ara wa gidi gidi oya eja wa se danileko wa ati kon pa da mewa awon orisirisi ore to wa ati kon pa da mewa a fe ko nipa ore se ma pe ninu owe malaki ori keta bibeli salaye kini kan na owe malaki ori keta o le yan alejo olon lo le o le so pe ro ni o ni ke se ro embo la wa ti ja o lo le o ni da mewa atore ida mewa atore oni be la oni be la ti ja lo le o eyin eyan mi ke se da mewa ni kan bibeli so pa gbodo ma san o so npa ore na o o so ni pa ore se ri da mewa o ni ye awe ka ko tesi si mi pe pa ito wa teyan ba yawo banki lo ni da mewa ti o san be owo to ya ke so wo re o o ni lo ati san da mewa lori owo ti e se ti e o tori e yawo pa isokowo e wa le yo da mewa nbe e to ku o wa ni to sokowo e wa mo bu olorun iro aloye yen ne owo to ya ke so wo re Olorun o pe omo phone ni da mewa lori owo ti e se ti e enikan ni se mo le ya enikan lowo lara da mewa mi ki nsan pada mo o le ya yan tori kene bi lonu to gba ke se sowo re eni da mewa isowo re owo Olorun ni o se le ya yan lowo to je to Olorun ejo ejo ejo anyway akuku se ibere ati dan gidi gbogbo ibere te ba ni patapata ni won yanju e ni lagbara Olorun lagbara Olorun ore owa ida mewa kada nkan si mewa ida kan be ni ida mewa sugbon ore o le je ye ki ye bibeli wa ni ka ma fi ore na le orisirisi ore lo wa eja ma mu le yoko kan iwe orin david ori a dota eseken la awon eyan ti ni ma se bo re tin ba ti pe ba npe awon onka yoruba ko dagiri san lokan 50 50 awon elebo won npe 50 awa yoruba pe 50 won e meji lo pe 50 ese ken la 14 ni yun o bibeli ni ru ebo pe si olorun ko si san eje re fun oga ogo ru ebo ope ru ebo ope se ri npa awon ore ore ope wa ore dupe kene dupe idupe ni onchi anse lati fi imore han fun tolorun ti se fun a en ti an pe ni openu lati fi more han fun tolorun se fun a idinu to je pe ore ope opo daada orisirisi ni ore ope eja mu lesese gbogbo eyin te ngbo mi eje nso fun ni kankan kan pa wa Olorun Olorun feran ke eyin odupe lo re
ah yo ba le ni abase lore ti o dupe o dabi olosa to ko ni leru lo gembere lore enje nu e ma dun to ba sore fe nikan to ba dupe be ni o be ni e ma di tinu wa se ma dun toraworan olon ni a toraworan olon ni a ni ininu wa se ma se ri bọlọn se ri la se ri ti wo ba ma gbadun ti an ba dupe lore to ba sore fun yan olon na ma gbadun re eje ma wi pe lopo lopo gba ti an ba sore fun yan e ra won alakowi won ma ma so kini kan won ni do mensan pajo wa ewo leleyan eh won le ma wule wori ko ni lo ko dupe iro ni o iro ni o ko se ni eyan le dupe lore tinu re oni dun be mo so fun yin idupe ma mori eyan wu jan ba dupe lore fun to se ori ire o wa wu o wa fe se ju be lo ori ire o wu o fe se ju be lo inti ope ma se no inti dupe ma se no ah olohun mo kondon re o ani jesu oluwa wa nu we luko ri keta o den ni ogun oba wa awon adete mewa san ken lo sele awon adete mewa won wa papo na ba ni jesu omo dafidi saanu fun a oba ni e lo farayan parayin ti ya enje mo pe bi an se lo lara won ba ya amelo ni na pa eto wa amewa eyo kan soso lo pada eyo kan soso lo pada lo wa dupe ah se ri opolopo wa abara more je ni a enje mo pa ti o wa dupe won roro so oro wo won ri so pa eto wa enje mo pe won le so wi pe a se bi jesu na lo ni a lo tara ka wonu ilu lo ko ni a pada wa dupe e mo ja fi kun awon abara more je nu o olorun o fe ka ja abara more je yin je wo ma dupe eyin obi te wa nle ejo eja fori ofe kan ma wa won oko bi an se dupe eja ko an bi an se dupe yi ma fa ore mi mọ̀nà ti jọ mo se yàwó njọ mo gbé yàwó ṣé ń gbà wà ń sùkú nǹkan le bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ le bí egbò akani ṣùgbọ́n àdúpẹ́ àforírọ̀ èdè náà ti ń bá ràn mọ́ kan lóde òní jẹ́ bá ní ẹ torí owó ni ọ̀jẹ̀ ń parí ẹ̀kọ́ mi á dàbí kí nǹkan wọn ń gbò ẹ pẹ́tọ̀ wa ṣé bí pẹ́tọ̀ lẹ pé ra yín bẹ́ẹ̀ ni ọmọ gbógun lánàá náà ló kọ mi a dàbí kí nǹkan wọn gbò kíní jẹ bẹẹ korowó ní kàkà kó wọn mọ dùn pẹ bẹẹ tapá titan òun ni ó yàrún bẹẹ igbá mọ wà níléèwé ta fẹ jáde ṣòkòtò kan mo ní àwọ òrombó pípán ni ṣòkòtò náà àní látọkan tí mo bá ti yọ báyìí wọn ò ní bọ dàgbàdé ní bọ òun kò pè méjì ní mà kọ bí àlàsí ẹ máa ń jẹ́ ń pè láláàsí eégún aláré mọ̀ ni ẹnìkan ṣoṣo ló fún mi ń kọ́bọ̀ rí nígbà mo wà níléèwé fásitì ìgbà náírà náà sì ni ṣùgbọ́n nígbà náà owó mà dòwò owó gidi mà ni owó wọ̀ tí ìyá yẹ̀yẹ̀ nígbà náà ẹ̀jẹ̀ mọ̀gbọ́n ti ta pijó tuntun tí èsè tòkun bọ̀ lẹ́gbẹ̀rún mẹ́rin náírà nílẹ̀ wa iná mọ̀ ni àní fòsì sọ kí n sọ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà ó lé díẹ̀ ní àǹtàǹgbà náà owó búrẹ́dì lẹ́kọ̀ọ́ owó lítà epo méjì iná ta fòsì tí èsè tòkun bọ̀ fòsì tuntun ṣùgbọ́n ní ìsìn owó wa ti ya yẹ̀yẹ́ ẹgbàárù náà sọ lánìí oni ti n bá róbìnrin tó da tó lẹ́wà mo lè fi 1000 fẹ́ bàbá àwọn ọmọ mi rambi ọba wà ní ìsinmi èyí ni pé obìnrin tó ó ní tó tún da tó níwà èyí tí ò níwà tó da gan láíláí ò tiẹ̀ lè ronú 1000 kíni láìsí dọ́là àti jayé rí
sugbo o e wa wo olode ajuba ilo o e pe mo so be fun yin olode ajuba ilo ka sa mo forichi ah joba wa na lagun a je lagun iye ni oje sugbon lojo kan e kukuri a yi biri a de itese ku olohun oran alo ingba mo wa enikan lo fun mi ni igba naira ojo mo se gbe yawo mo ni gbogbo eyan edide edide mo ni eyan onkulu te fun lo eyan ejoko mo wa sotan na mo ni gba mo wa university enikan soso to fun mi ni igba naira re gbogbo yan ejo e ba ndupe lo re baba ngan o ya won lenu won fe mo gbon bi ejoko si won o riru en to mo ore to ba nri ah emi salabara mo re je en je fun pan la je ti oni tayin bo ba fun mi nko bo ogbon odun ni sisin won ogbagbe e mo si gbodo dupe lo re mo gbodo fun olori ofe ori ofe ti n ba ni won je wo na je nbe se bori radio mo ti n so npe ni na ni sin abi igba naira pere lo si fun mi sugbon owo jowo ngba na en je mo pe ngba mo so yun e mo n to se ni o wa fun mi nle o fun mi nile tori o ko mo pe eyan le dupe e mo pe toko loko ba n se gbe yawo kan yin o ti e ni sin bi nkan kan pe lojo eye re o fi o eye fun mi emi to en ti dupe ma fa nu eyin te je wi pe ko si ye tan le fun yin koto koto ni o ti e te eyin te le eyan lu ebo edu ona e awe o re n bo soro pa to yin kuku wa nbe mi o ba yin soro e ti fe fun gbogbo awon eyan yin ti nbe lu ebo e ti fe fun agbe e ro po won san ni gota nbe ni ko si ye tan le fi ranse won ni e ba ko le iro ni e ma fowo ko le tara yin e wa ma fi photo jaku jaku ranse sian owo te ba fi ko le kan o to ko le meta a je tun dupe lowo awon te yin te ti e ko tara yin te ko tian opo yin e ni ko kankan le wa lo bi ru oluyole le ma fi photo photo le on le ma fi ranse wi pe ewo bi ewo bi se nkeru ewo bi se nko cement oda o ba nbe loko re nje igba melo oda eyin e je so fun omo Aila Bola wi pe egun odun amo tan o omo alagba si n ba raka e je nso toro fun yin opolopo yin e ma re awon te wa lu ebo je ni oje bara re so toro fun ra re e ma se lodi lago mesan e wa ma e bode oye to ti fi ranse njo si omo ti lo en gbawo lowo won e na na kuna nbi n o ti e ma keyan o ma sun dago mesan ro o si pe ra re lokun e se eyan gidi e se yoruba e se yibo koda e sawusa adamodi ni o iran wa oyole iran wa oyole opolopo yen ma je nparo tan je eyan wa nlu ebo ninu ebi yin kakako je bukun egun ni nje kin lode tori pe eyin eyan wa sise mo toro n wa lohun ejo ejo beyan se gbele aye gidi kon ebo ope wa keyan dupe lo olohun orisirisi wa ni iwo to bi mo layo o le didi so pe won lo dupe lo olohun mo n so fun yin awon fifi fun ni to ba bibeli mu mo ni da mewa wa ati koyun awa bere ore bayi orisirisi ore lo wa wa akoko ta n ko lo ni ore dupe eni pe ore teyan ma fo lo n tori n to lo n se fun yan iru awon wo ni le fore nle akoko na iwo to ba sese bimo se gbogbo eni oro bi ni ma bimo ni igba mi wa omo wa agbe ofo igba mi wa agbe owa omi odanu igba mi wa tomi atagbe odanu sugbon wo olo sibitu obi mo layo ke wa ra won alabara mo reje o mo la te le fun pan la ti won ni tayin be ba rokunrin o baba kimo won mo le bi mo adupe ayin lohun logo wo jo mo kimi obin lo tun bi abara mo reje abara mo reje stand so fun opo bin eseyan stand so fun opo birin eseyan opolopo yin lorun lohun gan olohun mo wo ni pe angeli michaeli angeli gabrieli
ta lo ni a se labo bu ilo re an na ni a ro po ti yi pada ni a se ke da na olohun fun olomo birin o wa so bi pe ke so mo o so bi pe ke se a ri obirin to je are orilede laye ta wa ni nbo lokun de to bi ode ni sin e so fun mi to ba je pe iwe alabi kin lo ko re ya re o mo fi gba ise lowo ijoba ni be mo so fi obin si ni to rawon obin ti an ti se takun takun ni ejo ko se ti e so mo nbe abara mo re je ni o o ye ko ti e dupe pe yawo re lo layo obo layo obi mo layo omode iyade ikankan oku o wa nfanu firi wipo bin lo je ejo ejo eja ko ba se dupe lo olorun olodumare o le so mo bin gan ni o tun gbe si aye yin se nu dile yin olorun o si kukubu kun yin ore dupe igba mi te ba jade fasiti eyan ma fore dupe le en to tun ma se ni pe o wa iwe apo we envelope o wa fowo to da gidi sibe eleyun ore adase ni ke se ti gbogbo ojo ore adase ni o fowo nu envelope o mo lo sosi iro ojo ni bayi je lo sosi mo jade layo o eyin obi re na are ni ke olajumo ke asake eyin obi re na eyin na le se dupe ah aran mo wa lo le iwe o iwe eri lo mo bo ke soyun eyan ma dupe ntori e ake ma se gbogbo ti an bere le iwe eyan ma jade ke je se ru asiko sin to je pe ngba mi won alawon alakataki ti buku tolohun oba wa yanju njo kan ti o pa won re danu aboku aramu awon ajini gbe pawo tolohun oba wa ya mutu won lagbara olohun ti an da won omo lewe lamu won aje omo lewe ngba mi won asipa won omo re wa lo lewe o jade enikan wa ni omo dupe eya ma fore ope le ore kanu eni pe lati fi han imore ntolohun se fun yan eleyin o ni kan ko ni kan se pelu gbogbo ojo o n kaluku en lo ni se pelu e eyan ni kan ko tolohun ba se eyin te gbe yawo se ba won eyan ma fi eto gbe yawo sona ti laburo si sele laburo o sele si ti yin looto e dojojo nbi iyawo iwon ba lowo to wole leyin iwa so olohun olohun ko lo fayun ile mi ma se ma so pe yin te ba mura ati fe yawo e ma gbo kan le powo ti won fun yin yo jowo tabua o iro ni o iro ni o iro ni o ke se dada ko jowo tabua o ke saba po eyan e wo ni se pe pa naira marun marun to ba to bi 100 paki kan mo nu tojo wo tonton se mo pe video kuku man kankan atokan video ti ma ko yin ti an ba fi mo lori bayi ni 100 gba lo 100 gba enje o ni so pe eni nawo oiwaju ori ire ofe ebo elosi ni 500 naira ni o iwaju ori o si ma ta o nibi je tin fowo 500 naira na si ni e ma je paro tan je ma fe yawo tori powo ti won fun yen jo na yo po ye ro ni o ke po o e ke po o koni towo te fi ra robu bi e ba ti jojojojo te kan ra yin leyin ah awa ta ijo bayi ori ofe ma ni a ori ofe ni ko la n lo lo robu njo afe ra mi ejo emi ejo gbogbo eyin te ngbo mi to ba se gbe yawo to lo to de layo to lo layo eyan ma dupe e wa wa owo to doso owo gidi owo daada mo ti ni ejo ki esara owo te ma folon owo to da ni e ma ma folon lawon owo owo bi owo abirun awon owo jaku jaku mo so kini kan jejo enikan na ko te si si mi inu mi dun pe yin eyan tele dani leko ese o ese o ese o ehe
tori to ba soro bi won o ba gbo ko si nto fe se o sugun adupe eni kan ni pa eto wa eni amomo fo wa lafia fowo le ninu ojo awa kan wa to je pe owo si la wa ma lo ah mo wa ni o si ri so se mo pe awon eyan ni opolo gidi o ri so oni ko mo ba da bi pa koyin sa won te nlo owo alafia amo lo si ariyun so akoko na hun o pe lese mo ni koda e wa je nso fun yeyin te nlo owo alafia owo otun na si ni e ma fi fore ile ka pa eto wa be mo so fun yin owo otun ni e ma fi ile ke sese be ba lo wo si o e gbo ndada o ehn ke sese sugbon e ma lo owo otun se ri teyan ba je po wo si ni ma lo ko so pe eyan o le lo owo otun rara rara o da teni kan ba fe gbo leti ni isin so wa so po wo si ni o nlo so ni fowo oto di gaga re abi o fowo eyan ma lo to ba di kan rangi datan e melo wa se ani anfore le na ojo igba iseju melo ko to seju aya kan eh owo otun ni e mo die re se ri gege bi asa wa ti woye wa awa ka si pe eni eyan ba bowo fun owo otun le eyan fi ma fun ni nkan ka gbalagba gan ba fe fun o ni nkan to mo de ba na wo si nde mo pa mo gbon ri a mo so bi wi pe ah iwo mo iwon oko to be eni mo se wo baun eyin to je po wa lafi owo si ni e pile mo lo e si mo tirai ke mo fowo otun fun fore le folo se ti gbo ke se pe le se nkan bentin ni a nfi ore le fun olohun ore dupe lati dupe lowo olohun oludumare se wari leyin ore dupe orisi ore kan tun wa ore ta ma fi le njo mejo jo mejo ore ta ma dani sosi ni jo mejo jo mejo ore eyun na wa paito wa bo leleyun gbogbo eyin te ngo mi inu we malaki ori keta je oro olohun so wi pe ona meji la fi le ja olohun lole ona akoko ni ore ona keji ni da mewa e ni pe ta ba fore le fo olohun o le ni a ta ba san da mewa o le ni a oni te ba wo we korinti kini ori kerindinlogun eje nka latese kini ilana kan wa ti paul apostle fi fa won ajo korinti pe won ma fowo le owo ore le ni jo mejo jo mejo ojo kini ose ese kini ni nje ni ti idawo fun awon eniyan mi mo bi mo ti fi ase fun awon ijo galatia be gege ni ki ese o ni ojo ikini ose kolukuluku yin fi sino isura lodo ara re ni apa kan gege bi olorun ti se rere fun ki o ma si ko ma se si ikojo nigba mo bade olowo te da lodo kini ose e ri pe ti ko segbe un o fe ko je pe ngba mo bade la sese ma so pe ta ni o fi toro le ta ni o fi ko bo le e ti fi soto se ri o leto ka ma fore le nu so si nigba ba lo se isin eyin te ngbo mi e je nso tu ma e fun yin se rowo ta ma fi le njo mejo jo mejo un nge e mo pe o se koko ninu sin mo mo pa won ti an awon ti o ye ta ba won to ba je wi pe won won hawo en ko ye na ni sa nje mo pa mo wo ni pe e se le lo mo fore le fun paito kan jo mejo jo mejo paito ko le fun olohun ni paito ko le fun olohun ni mo so kini kan ni jejo mo ni ke se nte gberu o tori awon eyan won e fe gbo nkan kan won ma gberu ni mo ni loju mi ida mewa un atore yi o fe dabi pe olohun gbe kale gege bi isakole ni se mo pe toluwa ni le atekun re awa kan ya je aje ayalegbe ni ore ati da mewa o fe dabi owo osakole to je tolohun tori pa gbe aye toda bo se fe ri si menu be mo so fun yin tori te ba wo ole ja nlole
ka lowo wa ni ti e ba se ti e collector lati pe wa lole in to ba je tenikan tenikeji gba ni an pe lole ngba wa ni ida mewa atore ole ole lo pe wa ta ba fun adepo wo re ni ini mo fi ni boya ni e se sakun to lo fi wo na sakun pe mo da yin sinu aye eyin ko le ni toluwa ni le atekun re eleto lati ma san kankan to re gbenu aye bi mo se ri nu tori na te ba lo sosi eto ni lati fore ile fo lohun owo olohun ni paito wa awon olori ijo wa won ma ji e je nso fun yin eyin eyan mo ti so fun le mewa ijo to ba ni gboya lati le sanda mewa atore re nbe duona ta lo ni o ma lo be o se ku o abi o kan re o bale oni anna ni o si tun lo be ti an ba ni mo ti riru ti e ri hun o riru ti e ri o mo ma nte yin yoba ma se re eni a ma nira keyin o se nji sosi ini e je kelomi nu yan sanda mewa wana gege bi mo se salaye pe nti mo ro ni pe da mewa atore yi ojo bi owo sakole ta nsan to ra ngbenu aye se to ba renti le se o ni sanwo renti nje baba onile re njo le gba ara alaye re wi pe nti omo je nrowo san mo re ani amama yin mo bi mo leko mo ni yo ni jojojo hun olomo kankan leko sanwo le re Olorun oba nwo sasawo ile re ero ore paito wa ijo wa won gbo re ju e mewa lo ehe eleyin oni menu ba leyin gba ta ba pari eh kini ati kede ta se nisin eyin ijo te ma gbo re e marun e mefa laarin isin kan emi okuku so toro fun e gbodo sa lo o e ja gbo kede

sebe ni tomato meta iro oko kan soso ti mo ni ngba nanu oko kan soso ti mo ninu mo si gbe fun e je nso fun yin ififun ni kan wa ba n ti omo opolo dani te ba ro lohun to ba digbo luru wa to ba se alore in to fanu ore lase lase se nso ni mi no yin so pe bolowo gbogbo eyin wo professor facility professor facility eh lem so toro fun ni o won si fi igba naira le ni so si professor facility ni o igba naira kereju fun ore ni ko to wa ni isin kin lo de ah ah owo to je pe iya sunday tin ta iru ni oja oje iya sunday tin ta iru loja oje iye to na fi lenu oje professor facility on gbo owo to da owo to lo ko igba naira pere lo nfi le fun ore iwo na kaye ti yun oje laarin odun kan gbogbo eyin te ro won gbo ah jo mejo ibi ta ti bere o ni fifi fun awon ran si olodun yin an fenerebu yin an paito yin an te je woli yin an te dadari ijo ni o won so pe woli kan to joko si bi kan o to n lo ba n koro o gbogbo e ma salaye dada fun yin ibi o tin sesin do mejo eni oje adari to je paito re nbe injo mo para ore ni ko mo fun lowo paito wa se bi an gbowo osu lo joko je ko si ntokan won gbowo osu won gbowo osu e to wa ni kamunu won dun se ro pe sise se olohun se ro wi pe nti feran je ko ni ke ma se feran je ko ah ke se feran je ko nba ti pari ni bi mo se nko yin ni isin bayi mo tun lo wasu sosi kan ni nbo mo ti raye nbo mo ti raye oju ona eko sibadan eni mo wa ni role ana ti mo sese wole lowo ale mo wole lowo ale be mo ni sosi awon alakowe mo mo ti lo wasu loni ya de nlo su farungban o de lo chef o ah ise wa po nba ku nbi ni sin mo nlo be nu mo so fun pe mo tin se dani leko lede yoba lojo ojumo lati bere odun iwo to ba fe ma darapo mo lori ero afefe data lolo ehn oya to fun radio o oya gbe phone re ni isin whatsapp mi 07034189189 iwo na fe ma gbo dani leko ti mo nse lori afefe lojo ojumo lago mejo mejo ale ni yoba oya oya ya kankan tesi kankan ko yoruba yoruba WhatsApp ni ofise o WhatsApp ni o ke ma number wo ma ko si number mi 07034189189 won ko yin papo iwo na darapo mo chan ma gbo mi lojojumo eyin odo mo kan odo mo birin won oguri gbodo ri kankan nu yin ti ogbodo ma so nti mo sei be eyan se menti ofe asiko fe sona gbogbo orisirisi eto yawo mo che nko lo nbe ni isin lojojumo ni paito wa mi fe wasu iwosan lai logun ni nje mo po ojo ru ojo wednesday wednesday eni mo nse so ji nbe be ni leyin gba ba pari idanileko yi idanileko ti won se fun lori radio o ni iwosan lai logun sugbon jo mejo mo ma se lori afefe lori ero aye lujara bolon se wo yan san lori radio eni wo yan san nbe se ri anfani ta won ti ati ngbo mi lati bere odun se ri anfani ti an je nje mo po dun kanun re ta tin se tawon ileebo ago mes ale ni tawon ileebo koda iwo to ba pe tawon ileebo ni wo fe ma gbo iwo na ko tesi si mi english ni oko be ago mes ni tawon ileebo english 07034189189 whatsapp mo pe ke se tesi o whatsapp ni o lagbara olohun gbo ba dijo mejo ibi ati bere ni fifi fun awon aran si olohun ibe lati bere emi na npa ito gbogbo yin o emi npa ito gbadde ogun lana lagbara olohun olodumare jo mejo atunjo wa tori mi o ni ku iwo na o ni ku oda na oda bo

sẹyin obi ri pẹlomi lati ri pe oun win heart ololufẹ oun ya so wa si church elomi yabata wa to make it worse lati so di nkan to burutu a ton se idije laarin ara wa ejo ta lori se aso ti mo won last sunday mo si le je wa le se lati tori ki so le nro be na lo se ri won to fe pe dandan o fe ti aye lorun awon eyan ori ti ero kan dare la mu ni awon Christian sisters and brother won ti ba de bi pe elomi ya wigi wa si church okan ninu awon omo mi ninu awon ninu aburo en to se wedding gangan okunrin ni ngba ta si wa nbe mu o se ro wa church jo kan won fi se ye oni mi de fo elowo lo lo na oni ki mo mi dadi mo ni wo ori e mo ni so mo ye dan se run yi yes mo dogbon ta si tori mo mo iye ti won se run to gbe sori ngba yen mo se bi omo ye run yi to ba lo roko ye ko se na yes kini mo so de be ni pe awon eyan good in packaging won ma wa tori pe nti wo na si wa niyan kia kia de eyan bo sowo tori packaging aye owo iwa mo we are not looking at characters an wo ko se dress so si gbole so se kan so yibo edun so ni so ni six pack thank you bi o ti any six figure that can't Anthony six pack ti o ni six figure bansa ni o se gbeyin yes to back up build are to do by bodyguard o fi se gbeyin awon omo ninu christiani awaya to sita won ta ye egbo mi o a feran osi osi sara christianity sugbon a like wa bi olorun pelu ite lorun awa si ni igbagbo pe bi o ti e si reni a ni igbagbo ninu christi tori pe oro re so wi pe the path of the just is like a shining light that shine more and more till brighter day pe ona awon ododo o dabi imole to n tan ti o ma tan titi lai lai titi di ojo un ti a fi ko awada gba niyan un ta si gbodo ma so ninu ijo christi niyan gbogbo ti ma fe se gbeyawo mi 2 days ni fun baby shower photo shoot ti awon obi e ba ni owo e tabi ti olorun ba ke iwo na to ti ni ise mi against e sugbon ti mo so ni pe ki se gbogbo eniyan ki se gbogbo awon odo wa lokunrin lobirin ni o ni agbara aye ma je ki society agbe kale wa ko da o si gba si gbo buru pa lowo olorun fa awon tan se se marriage lana inu mi dun pe won ba se se ni won ba we appreciate o de dai mi loju pe so ba ma fit to few years a ma ba won yo ayi o ma ba won sugbon lo mi o fe bere beyen o o ti change okunrin marun no church re kan na tori pe gbogbo awon to nfe igba to ti ri pe won o lo lo o break up o break up o break and still counting awon bukata kan be ti agbe wonu in christianity ti o je dandan ani to ba fe se gbe awo dandan ni ki cake ki e ko to le nbo cake ran wa no bibeli nbo cake wa nbo lo wa fast wo lo gbe jade fast wo lo gbe wedding gan jade to ba mo pe dandan ni ko se gbe awo to se tan la se tan ki lo de
to le se ni won ba ta gbare egbe mo dupe olorun fun iranse olorun kan nu awon ta ninu christianity o ni ngba to n se gba iyawo o ni ori ofe won wa se ayeye boyo ogun odo wa ri package iyawo wo good wedding gown yes wi pe nta ni ati ni bayi jakuku wa se o mo we yoruba se ni ko si gba ta da so a dupe olorun ninu ojo ile yi opopolopo awon eyan mari sinu le rentance dele ara won se oro bibeli o so wi pe the latter hands are what that be great hallelujah awa bayi ijo ti awa se wedding njo saturday la sese wa ri owo ra so ta wo wa fun thanksgiving awa so fun tedo kun overnight be ni ki se won ni won pe isi saso gidi kan ankara kan ni yes aside ija bi esa dan gbegba yen asido nu oja ile satan pe ni atakumosa iyawo ti yo nti playing gan ko oro aku gan kekere asin wa aso tara ninu oja atakumosa nijo saturday mo si ni enikan ta close afaga ni you ba mi wa tele obodo ran aso ile ni o de ran le ni nko daba wa so fe gbe de opopolopo yi ten ten le Nollywood tero pe bo se ri no film Nollywood ni o ri lo je etan ni o ri asari gbogbo n ten wo Nollywood ye won ma ma program e ni o ki se reality o ki mo so ye ki se kini ki se reality bibeli ta wa so fun wa pe ka ma kege ibere kekere ma gbagbe akori e wa bibere kekere the beauty of starting small agbekale church nta npe ni di odorun o yato si agbekale igboro eh amon ore mi ba se tere won ni mo nfira won wera won oni mo oni oye oni ope ni won they are comparing themselves to themselves they are fools iba to re mi se ti e BBC wa iba to re mi se ti e channel television wa definitely temi na mo godo julo e wa se competition e do se competition na the registry bi e ti tukale o tori e ni bun enikankan gbo mo ngba te ba bere si US si ra yin o le se pe gbese kan de se lasanti boye re ti pe owo won fun lowo po e re Europe gba tara won abere si yo in lenu lori owo keki gaje eyan lo te gbe wa hallelujah igbe kale awa christiani yato eyin te si je odo te mo otito e ma je ka won obi ina oti tikuti won ta won obi wan se nbe lo po awon obi wa bolode fe loju o de se kekere o de se kekere emi na ti ba won eyan se eh won de se bayi fun mi laye laye egbe mejo ni won pe so fun o pe baba se lowo yin se ni e ba emi o pe ma pe egbe o sugbe mi mo mo pe lo lo e fun e kokko fe mi ni ye bayi baba wu yin to e ara to ba wu ni e lo da amo bi mi ni ah rara n de gba ko se kekere omo te ni ohun ofe ariwo o dun ofe ariwo mo ni oga kan ti ajo sise ngba ti first born won se wedding wedding e was so elaborate o to bi gan second born won e da ti iya to bere na ni o ni mommy o ni ti mo fe ni pe ki a fa so wi pe ere awode lana o ni to n fe ni e bo won fa lariwo won de se worowo two of them they are abroad now lebu na wa on ton be ni eyin mare joko ja kajo wo kajo ta ma se yen o oko je o ijo ta ma jo yen iyen le wa fun internet ati video ile lati ri reality o e ma ja te je o te yan ba gba ite lorun ibi a ma pa yan no marriage te ro pe be se pa ma ru na ni o se ma dun lo awon period kan be nu ma to pe e le ma de po si 500 o si se le sa wa ri ni o sugbon nitori bi agba itelorun kristi
ko seni to mo gba ta nla koja awa si ni ireti pe ojo ona yo se kini yo da oporopo lele ni ti ija wa un ti owo dale o le 90% ema baba mi ma nsoro ni teyan ba ti se nawo ti o ba ti lo lo ohun re ma ha only bi ti ba ti paru e ma fe de mejo igbe ti paru pe e ba kan eran kan ori be lo ori o ti ha o ni sugbe to lo lo ibi kan ni ojo ko si o mo pe n to n gbe kale won o de jetan ki so ni money to mo se pin oti ki so ni money to mo se pin eran ki so ni money to mo se pin eba ti dide yin ba ti wa to se pe e ti gbere ri wi pe ohun ti a n pe ni ofefe shadow ojiji nigba ti reality ba de e wa wish ke ma mara yin ri o ma wi pe ke ti e ma pade ri sugba yin ti a ti gbere ri igbe kale itelorun ko si nte nla koja te ni yebo te ba wa yebo yo wa di eri ati itan gidi fun awon mi nisi bayi ni opodopo church marriage aso elomi ti pe merin alaso marun wa oto ni ti owo church ai jabe lati bi baby sawa abe lati bi photo shoot gbogbo awon yen different clothes ni ngbo tun wa ku church oto ni kini o oto laso reception eh to ba si registry na oto laso registry abiro ni oto laso engagement won o de ni investment kankan no shares no stock won o seku sibi kankan o won si lo aso mefa ni ijo igbeyawo kati e ko dagba o won o seku sibi kankan won o nibi kankan anawo si e jo se ogbon niyan iwe owo si so fun wa gege bi onigbagbo mo so fun oro ti mo so yi mo ni ijo ni mo ba so awon esin mi le mo gbon nbe tori iwe owe ori kan ni ese ke pe o ni ogbon ni koko wisdom is the principal thing oluwa so marun nigba wa marriage e o si ni ipin idowo kankan oko kankan leni wea to ti e de san bi dividends fun e e jo ta lo pe julo elomi ni ah ero gbodo ko ero o ti e man like awon to ba se pe igbeyawo won ba je dale to se po wo oko ni oja elomi ere ya ma da po to ba se pe to si kan le mi en ti o le rin o nikan gbeun elomi ti o si le rin to pe kan gbeun yen to ba ti de ki o to jojojo to tun ja so nje agiro fi le fun eni 200 naira se ro mo pa kiki le elomi ba tin je ẹ̀dẹ̀ ọ̀ àìrí ọgbọ̀n bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́là ọlọ́run kò ní kankan tí ó ṣe kéde tí ó fún yín lẹ́yìn pé nígbà tó jẹ́ pé ẹjọ́ sáré rí ráìsì bù lọlé ọwọ́ àbáwọ̀ ẹran bíi méjì fún àbúrò ẹ̀ńdẹ́ gbogbo ẹ̀ńdẹ́ yẹn minus ní ẹni di marriage I'm serious wọ́n yìí sẹ́lẹ̀rì rere ẹlẹ́rì tó wá dá yín ní gbèsè ni o ti wa di o ti di epidemics o ti di ajakale arun si ijoyo pe opolopo awon omo wa atokun ah ari mi odo o bo to bi o ah o bo do se ah eyin de de gba yen te ba se worowo mi o de gba to ba duro lori ese awon obi wa gun ti owo na abro mi kan fe se wedding o se wedding 2018 emi ni mo do benin o ja pe mi ni mo ni obirin emi lo kan ba be mo lo si idide oko mo lo be won pe e dabo owo ta na e ja gather fun omo yi two of them applicant ni won ani ara te yan ba to se o to se na ni e en ba ranti St John ngba yen alu St John pa ni yes side oko mu bi side yawo mu bi te ro po kan ni n ni soro ju àwọn ọmọ yẹn ní ìsìn àwọn ọmọ rò pé tòótọ́ dẹ̀ di dáàdi sọ kápá kówó yẹn rí àlọ́ àbátí rí bí àná sí mo sọ pé òbí yín máa ti ìgbà mi yẹn yìí dúró lórí ẹsẹ̀ yẹn o máa mi gbé kẹ́ ẹ má dà wó nǹkan ẹ má pẹ̀lú ẹ kọ́kọ́ fẹ́ mi ní 500,000
Mama ki se wa de tin temi ni. Mbi ama pe gbe wa koko fe mi ni 500,000. Ki lo fi se emi no ma so wo ni. Se mo pe ni mi o mo ya mi o ni eya ti wa ni de Yoruba. O te wa lorun ka nawo yen. Kan mo wa mo ri se. A le ko wo yen jo fun won pe lo na lori oko we laye. A le se. Se lo ni mo pa. Ah, they say, wait, they may judge. One in a row, what to better put him by a show? How do we buy that bow? And if I buy that bow, you're my duty. Oh, in town, so it is society near. You know, Christianity, Kisha Bosch a linear. You know, I told my Christy, Kisha Bosch a linear. One day, marriage, you popular, you deal, Guatia, while Christine, why you go. Ever me project, you will look, or the cage, let's a kedogun. You ready to look, or the cage, la. Care, care, because of time. Or the cage, let's a kedogun. And so bad, the coca, because of switching from one. If profile them, eh? Oh, with my pecky, Sarah. Care, master, I need to rekinny. Tado, this, I like you, Kokuru. Greed, covetousness, unnecessary comparison. Ah! Nigba to shetie. Nigba ti mo ye ofi to lo wo ofi ye wo ti 250,000. Mo de gbodo make sure pe temi duti e lo. Emi a run ni 500,000. Ma so fun pe omo na ma pa. Baba ti e le do lo o. Ki baba ti e mo be lohun ko to se afi weti o ni tumo ko ro dada o o wi fun pe ki esara ki esi ma sora nitori nitori igbesi aye eniyan ki duro de pa opo ohun ti o ni igbesi aye awa christiani ori christi lo duole bo ni pupo ko tumo si pe o better than ti o ni lonu christianity o mi so lode o bo si ni kere o se tari ka o tori jesu fun ani opolopo apere ani won se won da owo nigba ti jesu wa daye won ka ruku sol won fi owo si inu apo isura lati nti won ka ruku ni won ni obirin kan opo ni o wa dide wa o wa fi owo ide wewe meji an lo so sinu kini o apo isura jesu wa pe awon mo eyin e pe wa eyin e wo arabirin opo yi o da owo ju awon yoku lo tori pe awon to mu wa ninu opolopo nti won ni na tin fi de o sugbe de yi ninu aini e o ti fi de e ko ti christi gbe kale fun wa niyan e ma si mi gbo o mi itako oro nini sugbon ninu igbe kale christi ko si idije no comparison no competitions ko si ton je be o Olorun le pe oko tenikan ma wa lati US ni o ti wa mu ni o si se igbeyawo pelu e ti o si larin ni telomi si le wa lati adugbo tan ti jo ti o pe won jo nbe lohun ni but ojo ola won oni awa nwo their future is very very important to us ola won se pataki pupo siwa e lo si statistic ni dada opolopo awon big society wedding percentage you want wouldn't last how many celebrities don't do no marriage for 10 years kan to tuka ti an ye ti e ma ya po pa ni because am ejeji na jo lo na jo gba lo ya tira won e wa bi bere kekere ma gbagbe awon adide ti won se idupe leni mama oko ninu mi dun si buju ma si so die fun teyan ba bi omo ti gbogbo won tete se aso ti sin get married a ma je ke yan o tete ri aro omo domo anfani nla ni ti se pe ngba to sese wo 68
ni first born se se wedding mi ke ga awon ti o ri be o sugbon ti bo so ni pe ti eyan ba ni ore ofe ko se agbe kale church agbe kale igbeyawo gbogbo principle ti wa o duro lori iwa bi olorun pelu ite lorun ere nla ni nigba ta wa nlewe ti a ntiraka ta ntiraka awa ma nsoro kan ra wa wi pe bo ti e se 100 naira fi le a mo pe ojo waju nbo ta mo 100 million olorun si mo se olorun ti mo se conveniently yes conveniently olorun ti mo se iye la wa ma nwo ngba ti emi ati awo mi ta wa ni afesiona mo lo si odo won nile iwe won jo kan awon ore won gbangba mo oju to fun pe ah arabirin yi ko ri mu e bi olokada lo mu tori bike ni o gbe mi de eno ona won sugbon olorun to bi o mo bi se ma fi eri ton ke leyin okan ninu awon eyan igba yen o wa ri won ni jo kan ati dede ara wa ga wa nbe yen won wa nwa regular best 230 yen lo eni yen wa force lati da won do ko bian pe ejo si eni igba yen na le fe tori ko mo pe o le ya kankan de le fun yen wi pe ah o ti ya nwa mo to ogbon wo do da si iwo mo ewa to wa nu bi bere kekere to ba ti mu en to bere iwo mo e mo nta kan se pataki ni pe ede yin e je ko yira yin e ti mo pe bi kan na de nlo ki se pe ni kan fe call en kan ni mo to dun ra dandan ki si se beyen ta ba so pe le jo fe ko e ti mo pe le jo fe ko ta ba so pe le ni o nti agbara gbe ni la elepo ati eja mowo mo e ti mo pe kini yes nti olorun to wa leni ni yen ola ma dara nla se mo korin

0: 92 FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Emi ni mo ni ayo mi. Ayo ti Jesu fi fun mi. Satani ko le ba mi durara. Jesu lo fi fun mi. E ku dede woye o. O ko mi. Nani Bola Are Evangelist Doctor. Nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

anjeri Jesu. Jesu ta kori. Abi ti da so mo Nigeria, a de anjeri e nipa igbagbo. Anjeri on ta kori. Agba pe o wa raye pada ko ninu ese won. Anjeri on ta kori. Pastor mi te ni asodogan. Era won pastor mi kan enu won duju. Ala bisi bujana, I want to watch it. Meh. Ebo so wa nbe. Eno duju. Anjeri on ti akori. Iwe beru yi ni ariyanjiyan ninu kuko kupo. Awon kan ni Paul lo ko, awon kan ni ki se Paul. Awon kan na won nigbagbo kan lo ko sawon ara Eberu. Ndi be ta won kan fi gba pe epistle meta la pere ni Paul ko. Tori won mu Eberu mo. Iwe ta ko meni to ko. Agba iwe igbo nipa igbagbo. Pe on gbogbo to wa ninu eje ododo ati otito. Nipa igbagbo. Inu aye. Oya gba nfata re mu bayi. Olorun mo sile ko ju rere ninu ose yi. Mo sile ko anu. Mo tile ko mo ibi to ba ose yi rin. Mo tile ko

0: ko pops o gba ra ma ro mi ni be ma ku tai tai so won ni heart yen ni so o yo mi le ko kin je kin sun o ma ro mi ni ni gbugbu gbaya ma joko mo ju ni so mi le sun enjo o njo mi le ni olorun ko jo ko gba wo yin wo mi san koko fi enu yin sase fun mi loruko jesu gege bo tin se fa awon elomiran ta n dupe olorun ko gba ko so temi na ko to wo yin sise ara sise yanu ninu aye temi na kemi na le dupe.
1: Hello daddy, e kasan sa, e se ojo mo dupe sa, ojo keji ni mo ti ni relief agbara olorun dupe mo yin olorun logo fun adura yin lori mi, e se mo dupe oyo mi lenu mo ko yo mi lenu mo o de gbagbo pe olorun to ti bere ise rere ninu aye mi yo ba mi se ni ase pe lagbara olorun e se mo dupe sa. God bless you sir, a ma ri yin ba o.
2: Aya mi kun pelu webi adu ati eko ati itode mi mimo la pade pa irugbin ira pada bibeli ni ira pada mi eyan ni oro re ifowo bo olorun lekan ni yen mo dupe pe oluwa yo fun yin ni igba keji nigba ti e ba fi pada wa eri yan kun leyin igba ti jesu wa awon adete mewa oni ki won lo ri awon alufa awon agba ti ba wa pada wa loruko jesu eri yan wa kun loruko jesu ogun to seyin oni gberimo to ko olorun ko se lase wole
3: baba mi tai wa lade e ku se oluwa so olo aso agbara dotun sa iwo gbin ra pada ti mo se mo ri owo iya ni olorun fi ti to bi re han ninu aye mi bi ti mi wo kan be si olorun si je bi ara re baba mi e se mo anointing sa e ni fi omo sise imose e de ni fi aya sise imose e si ni fi rayin sise imose loruko jesu agbugbo wodi lọlọ a se yin loruko jesu mo dupe lowo yin sa mo bi owo iyanu ninu aye mi ebi mi keji oni pe mo ma n gbo yin lori program bo o ti pe nigba ye bi 2023 or 2024 nigba ye akobi mi o ma n siki gan o ma n siki gan bi sikla ni sugbon mo wa lo se test fun ni hospital won wa so fun mi pe SS ni ojo na o wa bo si Sunday omo mi wa siki mo wa lo rogun fun bo bi mo se wa dele mo kan ronu pa yin ni pe mo ma n gbo program tai wa lade lori radio bi mo se pe olorun tai wa lade olorun tai wa lade olorun tai wa lade si inu omi niye mo sa pe sinu omi fun omo mi mo sa ni ko mu mo gbadua si amọ lati igbaye baba mi ninu oluwa lati igbaye mi gbuwa ise kankan lara omo mi mo di bi mo se nso yi olorun fi omo mi da mi laamu mo omo mi o siki mo lati igbaye lati 2023 di bi mo se nso yi omo mi o siki mo bo se ma siki tori mo so fun olorun pe olorun tai wa lade mi fe gbuwa ise kankan mo lara omo mi mi fe damu lori awon omo mi olorun si gbo adura mi lati igbaye na di mo se nso yi mi ri damu kankan e se mo dupe baba mi o.
2: Olorun mi Jesu ti mo n da igba ti akoko pada si rere abeeri gege bi ateranse pe SS lomo yen leyin ayewo ko tun royin e lo se ayewo lekan si leyin ti Jesu wa awon adete mewa oni kan lo ri awon alufa awon eyi okan to pada wa awa mu larada leyin ayewo ti e ba lo se e je ki mo eri pa ti momo na larada e wa gbo eri lekan si loruko Jesu o ko akosile yin ni igba koko si rere omo yen oni se isan mu oluwa ti mete membe laye bibeli ni rapada emi eyan ni oro ti e nse yi eyi ti e se loni Jesu lo ko gbe ogun na mi a o da igba rere pada fun omo na loruko Jesu eni nawo sori isan mu ogun yen ti wole lo Jesu ti gbe mi ko ni gberi mo e ko ro omo lo
4: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke

0: serere o fe ma mi ko rira kuro n ta be se ni ijo mejo ni olorun to ti si laro yi olorun ko si e to ti ti olorun ko ti o pa serere te na sile nipa pupo lori ero toni igbagbo igboran igbese re ni se o o da je ka gba awon eri fo go olorun
1: right
0: o ya juba
2: omo yen na sa bi mo ni mo dupe lowo olorun tai wa lade apusu ti ku bo tori ko n ba mi se ni gbogbo ojo aye mi osigba ati mo kepe ti o je mi nitori nipase apere gbagbo mi na ma n gbe mi si di radio to si ma n lo mi na atororo mo fi n sapere gbagbo mo tun ra so omo si di radio na mo fi n sapere gbagbo mo dupe lowo olorun tai wa lade to mu omo mi lo polo ni to si ba mu wa si epo robi layo atalafia ko ja alabi ran bi ko jo se lori re lon ta

0: ogo iyan la ni folorun to do ran si aye ogo ni folorun baba ogo ni folorun omo ogo ni folorun emi mimo I quite say boy say di ba je olorun gogo eyan rara oba angele asi eniyan arupo ko jo di orun na jo nirun kabesi oba to rin laarin owo ina akiyin olori alanu ati olufe adupe fun asileyin ni gogo ona oba lori aye asope se fun anu re to fi ti wa si mole alaye laaro yi adupe nitori ko to mu kari ojo oni agbogbo ni ajo aye iwo olorun to satileyin fun eni kokan wa uruko mimo yiga mu yin loko le gbogbo kan ati si to ngbo mi adupe fun ori ofe anu se ni kokan wa rigba adupe ire ire e to fin ta ni kokan wa lore aso po se wo alabu ni le goseni ogun foruko mimo yin adupe fun owa iwo se ju si lati dande se ni kokan rigba aso po se o baba wa ti olorun lo agbon pe wa ayin loko fori ofe gbala ogun foruko mimo yin baba mo gbe ga lori baba wa fun sualade adupe fun ran lo wa anu ati ori ofe nigba gbogbo aso po se olorun ti o da won da ti o fun sile ayin loko olorun to nje mi lo fun won ni agbeduro to so ninu aso po se nitori ko gba gbogbo ogun ayin loko lori ile won lori aya lori omo adupe fun ori ofe nla ile to fin be won wo to mu ki ayo won po si aso po se ayin loko lori kan yo 32 fm olorun to nje mi ni be aso po se o jele se o baje agbenga lo gbogbo awon adari agbenga lo gbogbo awon to lo bi apa bi owo bi ese olorun ogun ni foruko re oyin logun lo jo tabando ko restoration odupe lowo yin lori aye mi na wa yin logun lori orilede nigeria adupe fife nu re yin aso ko se fun atileyin ni gbogbo ona ogun eyan la ni foruko mimo yin ni oruko jesu christi oluwa wa amen e wo le foba yesu foba oruko simi ni evangelist sera diago won la sinu ijo tabernacle of restoration ni olosun ni ilu ibadan ki obo ogun alafia ko gbo adura yin akori iro olorun fun igba re ni niyanju fun ojo simi to ni mo pe ni akoko kuruju mo tesiwaju ti a ba ti gbagbo tokan wa ti a fi emi wa fun iwe mimo so pe ti a ba ri enikeni to n gbegbe aye mimo asi gbe aye ododo siru eni be to ba yi para kuro ni ona iwariri re to ba lo dako meshe siru eni be si akoko agure ba yi po to ba fi le kuro laye oni gbogbo sere to se oni akoni ranti e mo gbo oluwa o to wa so wi pe bi a ba wa ri eni keni to wa ninu iwa ise to wa ninu iwa irira to wa ninu iwa buburu ti o ba wa ronu ku iwada to yi para kuro ninu ise yi to ba so mo won olorun to gbẹkẹle ohun ọlọrun to si mo pa awọn ise asere ati asere re si atẹyinwa to ba gbagbe e ti orin lọna re mo to si gbẹkẹle ohun oluwa egbọ bibeli so wi pe o ni ohun oluwa a o ni ran si gbogbo ise re mo ise ire to se nigba to fe pari irin ajo yen o ni ohun ni oluwa yo ka fun eyi lo mu ki oro yi wa ni aro yi masa wi pe akoko ma kuro abi dadi e o kan ti e joko ke ru ni wi pe odun melo ni won lu si na se eda ba bere question lo wa ara re iwon ba ni re sisa re o mo gbogbo ilaka ti eda nla kaka o ko jo ni bi o ko jo olorun ni bo lo mu lo gana I don't know o ko si bi jo o ko to njo iwo lo loke ohun ni bo lo fe mu lo gana emi mo ni ki so fun yi pe oni gbagbe ni gbogbo eda eniyan oni ki so pe oni gbagbe ni gbogbo eda eniyan gbogbo eran ara oni tori wi pe akoko ti a fun oni gbedeke ti akoko yi ba ti yipo ko siru to le ko sile ko siru ola to le ni ko siru oro to le ni ko siru ipo giga to le wa ko siru ibuko to si le ni ko siru condition to le wa ti akoko agore ba ti le dawo duro o ma ku nibe ni lo wa mu ki n so pe bi emi mi o se ran mi wi pe ki n so fun yin pe ki oni kaluku ko joko mo mi be se ji laaro yi mo fe ki e gbe oju wo kankan e wo oju yin e gboju yin lo si eyin e wo gba si abi yin e o gba si oye bere si ni ye yin ti e bere si ni dagba ti e bere si ni gbese ti an ko mo ni rin e wo gba ti e bere si ni le ro le lo si le iwe abi e n kose e wo gba si oye bere si ni ye yin lati ni ibujoko abi lati ni alajorin lati laya abi lati loko e wo gba si rin ajo yi bere bi e se bere si ni multiply e wa ba wo gba si jo rin ajo ibi to de ba gbogbo si e si wa kojo e boju wo yin ke wo boyo ye pe ke so pe thank you lord boyo ye ke soro ijade pe oluwo ma se o e wa ba mi wo be ba si wa wo to si nu yin dun si ayo yin po si nu yin dun gan e wa ba mi doju yin pada si waju ibere si mo wa fe ku so ninu okan yin ni pe ojo melo loku ti won lo si odun melo loku ti won lo si wakati melo loko ninu e gan tori bo si lo eko je odun to gun to oniye wakati to wa nibe ojo si wakati to ti iseju aya e ba dawo duro ojo na le yin o ku nbe ojo na ni ohun ti oluwa so fun mi yo wa wa si mu se pe pele o onigbagbe onigbagbe eniyan gbogbo ti o lala si to damu si ninu aye ma se siro e bayi o teyan wa so fun awon angel ni pe mi ko ranti mo eh shon ti eni wa ran ti mo ti eyin o ni ran ti mo ti eyin o ni ran ti mo mo so pe ti eyin o ni ran ti mo shon lo wa ye ko gba irin ajo bi si eyin o pari si lo weyan irin ajo bi ta o pari si lo mata ibi ta o pari si gangan ni koko ana wa wa sai lati wa si danwo ibi aba pari e si gba yen la pari e bo mo ba be le we dandan yo sa lojo ti o sa pari eh be na ni eniyan na ojo kan ni eniyan o pari egbon ni ojo si aba pari ojo si e ba pari ojo si mo ba pari egbon kini yo jo nka fun wa ni waju oba oga ogo kini yo je iwuri fun olorun ipo ran wa wa saye asiri aye gbe ora wa wa saye asiri aye se tori ba nigba si yan ba ji eniyan si yan ba nbere lowo re ohun to gbe aye se ni o to mo pe yes ah won se ran leti ni wi pe wo oya mo wo ogbojo ti a bi ore igba to bere si ni rire igba to bere si ni dagbare igba to re lewe re igba to laya re igba to loko re igba to bimo re igba to bere si ni kole akoko re igba to ra mo bere si ni fi han niyan igba ile yo to wa ran si won da memory pada le yo to ran si wi pe ah o mo gbe bi kan ri o gbe bi kan ri ni eh won se mo salaye e fun ni tori pe oni gbagbe ni immediately to si ku laye o ne gbogbo to gbele aye se lo si di gbagbe mommy daddy brother sister o so pe iku o kin fun elese ni anfani lati ronu pe wada lati si atunse awon ona re okay nigba te yan si de ikorisa igba to ma ku nbe o le so fun iku wi pe rara ejo eje sai lo satunse nigba se eyan ba si ri bi to kokko yoju si awon to kokko welcome we inira ati irora to ba ba paje a fun ni ogbe to ba wa sala yi fun pe okay gbogbo awon to gbele aye se radarada lo se koni le so pe e fun mi laye kin lo re tun se mo egbo oloro ati lasaru pe mi daddy egbon si lukori kesan ese keta le logun so onu si fun ogun pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o si ara re ki o si gbe agbelebu re ni ijo gbogbo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin nitori enikeni so ba fe gbe emi re la yo sonu ṣugbọn enikeni si o ba so emi re nu nitori imi o na ni yo si gba ala nitori pe ere kini fun eniyan bi o jere gbogbo aye so si so ara re nu tabi ki o fi ara re sofo nitori enikeni ti o ba ti ju mi ati oro mi oju re ni omo eniyan yo si ti nigba ti o ba de inu ogo ti re ati ti baba re ati si awon angel mimo egbo oni tori pe ere kini fun eniyan bi o jere gbogbo aye gbogbo aye lo jere gbogbo aye lo jere to wa so emi enu kini tun ele ni pe gbogbo on to ni se pelu ibukun ola oro aseyori ohun lo wa lakoso ohun lo wa ni adari ko si nkan kan to ni se pelu inira pelu e lati lowo lati loro lati lola ohun gbogbo to nse ninu aye lo se dara dara ko le ba jere aye lo se ngbegbese lati te omo ni keji mole ko le ba jere aye lo se nlo gbogbo ipa re lati do omo ni keji loro ko won le ba lisimi ki ikun re ko le ba kun lo se nse jamba fun omo ni keji re ki ohun le ba adoke lo se nteri elomiran ba ko won le ba ri aseyori se ohun lo se gba lati mu ki ibi ati banje be elomi o wa ni kini anfani fun eni to jere gbogbo aye sugbon bayi o ti so emi enu o jere gbogbo aye loto o so emi enu o so emi eyun ni eni pe o ti de ipo igbagbe
1: ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa lady evangelist sarah adeago ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ christ apostolic church tabernacle of restoration olosun junction along ọlọ́run dá aba road àkóbọ̀ ojúrin ìbàdàn fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975 lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975 jésù lolúwa

0: Nikon ni kẹrìnlẹ laadọrun to n fa mẹsan ẹbọ lẹyin 32 FM 94.9 a n fẹrin gba gbogbo agbaye.
1: Ẹ kaabo pada lai dona dẹnu won ba won ti a ba ri pe ye ta ba le ri pe mama wa mommy ji o mama lade olugbomi folachade won ni kin pin ticket fa awon omo ijo awon awon ti won ri bi we won nigba ti awon nse ikomo jade omo omo awon a jo wa we wo papo ni on the 29 in recreation club ago meji la la ma debe e dakun eyin te ba mo pe e ni le wa gba ticket nbi njo mejo e ma wule pe awon kan ti wa gba la oro yi bayi awon to wa lati kale jaye atawon kan na ti wa gba ti won la oro yi ijo mejo te ba mo kele debi la ago mesan ofe ni 3000 leye okan on le fi wole mama to te wa ye oni to le momo e mo le momo dani e da jo pin oka yin je e jo pin je ni eyin atomo yin so ticket kan fe nikan ni o ba

0: number to wole sinu kuluwambi 0705 5949, tabi 0809 7949. Hello.
1: Hello,
0: Ekaro baba, oruko yin?
1: Taiwo Olagunju don pe lati Apete.
0: Taiwo Olagunju?
1: Bẹẹni sir.
0: Lati Apete?
1: Bẹẹni
0: sir. Se ale debi ni ijo mejo lagbara Olorun ke wa gba ticket 3000.
1: Bẹẹni ma debi sir.
0: Te ba ti de mokola ẹgbẹ okada to nbo ni eyin Premier eni 32 FM le nlo won ti mo be daada leyin Premier wa gbe yin te to ba ti ku ago mesan lagbara Olorun ni ijo mejo e wa gba okada e wa gba okada na lori eto. Ticket mo ne wa gba ki so kada o. Enu mi ago. 0809 7949. Tabi 09 okay, ele nwole. 09 06 2949. Ben pe yen na nwole. Ele ta ba tete ri mu nbe. Tabi 0809 7949. Hello.
2: Hello, Ekaro.
0: Mama Ekaro, oruko yin?
2: Mo iba Abibu ni lati Omi Lalende.
0: Mo lende ile awon Jaro ati omo mi Ajanosi niyan ilu Jaro ni. Adupe se e le wa gba ticket 3000 ka jo fi jamala. Lo fe ni o ni 20. E le wa ni jo mejo ke wa gba lagbo mesan. Mama lati no lende mo iba amare ti won. Eba mu ipe yen. A ma reti mama mu iba lati na lende. Hello.
3: Hello sir.
0: Oruko yin?
3: Sunday Jacob lati Salvation Army.
0: Sunday Jacob. Lati Salvation Army. Se ale debi ni jamejo lago mesan.
3: Lagbara Olorun.
0: E wa gba ticket ka jo jamala. Te ba ti de Mokola. E gbe bike won ti mo 32 FM dada. Eni leyin ori oke Mokola. Yen o Premier leyin Premier won ti mu adugbo wa te ba ti ni 32 FM okada gbe nde be lago mesan ma reti se mo ri ipe si. Hello.
4: Hello Kaza.
0: E karo adupe oruko yin.
4: Ayoba mi sola lati Buluwa Giza.
0: Ayoba mi sola ni ta mejo e wa gba ticket amala 3000 nibi lago mesan.
4: Okay sir.
0: E dakun mo be yin ni o. Sama ke awon kan lo ra te ba ki si nchagidi tori ko ni da ki ele ma wa ka ma ri yin e dakun tori Olorun a ma re ti yin Olorun so pade wa e je ka mu ipe si 09 okay ben pe iyan ko mo dada 0906 2949 tabi ka mu 08 09 7949. Hello.
5: Hello sir.
0: Mama adupe oruko yin.
5: Fatima Ladejo.
0: Lati adugbo wo?
5: Bonfoto.
0: Fatima Ladejo lati Bonfoto. A ma reti nijo meje wa gba ticket 3000. Kajo fi jamala ni Recreation Club lagbara Olorun. Lagbara Olorun. E ba mi mu ipe yi o. Ipe yen ko lu ipe nbe yen o. 0902 2949. Tabi ka mu 0705 5949. E ba mi mu yen. Okay, hello. Mama adupe oruko yin.
6: Fatima Adebayo soro lati Apete.
0: Fatima Adebayo lati Apete. A ma reti ni ijo mejo ni 32 FM Laughter House Premier Hill ni Mokola lati Mokola igbe okada. Eni ko ma gbe yin bo ni 32 FM ni eyin Premier Hill lori oke tente pelu ase t'Olorun. Se mo ri ipe si? Hello. Hello.
7: Hello ka
0: o da adupe oruko yin.
7: Kemi Williams lati Jolzi.
0: Okay, a ma reti ni ijo mejo lagbara Olorun lago mesan. E wa gba ticket je ka te ko se je ka te si waju. E to n te si waju. E ta te si waju. E se te n gbo wa orin ati eri re. Jugba

wa bo lowo ajaga isugoke lo saafin ijo Christ Redemption Church ti anes ra pada emi ni ko ma bo ni bi ti oluwa olorun tin fi agbara emi mimo ti on de sile pa se irorun saye onipojipo lati pa se ni ami ororo re Reverend Mother Prophetess Esther Akoni JP iya ri se iya ra pada emi okan ojo ko eri lo sokale ninu ijo Christ Redemption Church ti anes ra pada emi ti eni ko ti da po mo wa ninu awon isin wa losose to fi bawon ipade adura Sunday ojo simi ago meje si meso owuro gbogbo ojo Tuesday ni pade alaboyo lago mewa aro si mejila oso ti anojere yo si tele lago mejila oso gerege akosi adura ni ma waye ni gbogbo ojo Thursday lori oke muse ileri abadepo lago meso aro si mejila oso ka to wa wonu iso owu lo lojo Friday lago mejila osi maru idaji iwo wa leri kan wa darapo mo wa ninu ijo Christ Redemption Church ti anes ra pada emi

0: ba wa ri be ta ni yo gun ori oke oluwa lo tabi ta ni yo duro ni ibi mimo re eni ti o ni owo mimo
1: ati aya fufu eni ti ko gbe okan re soke si aso ti ko si bu re to

0: onigege ara na lo ngbo o oni yo ri ibugun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni iran awon tun se aferi re
1: ti se aferi re olorun jacobu
0: boya ke wa gbo mi daada egbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ki o wo ni ile wa to ba ye pe eda oba ogo ta nsoro re yin mo ta ni oba ogo yi oba ti o le ti o si lagbara oluwa ti o lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye
2: Not of him that will it, not of him that run it, but of God.
0: Ani egbe ori yin soke eyin enu ona. Ani ke egbe won soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ki o wo inu ile wa ta ni oba ogo yi oluwa awon omo ogun ohun na ni oba ogo. To as usual mo de o gege bi ise mi temi to pe omo falanu mo tun wa gbe oruko Eledumariga. Mo wa fi ope fun bi mo ti ma nse to re mi o leni meji ti n o mo ki to koja kabiyesi Eledumare.

in to ni se pelu esin o gbogbon o gba eko be esin ni o gba ki a ma gba ni ifarada funra wa a gbodo mo condemn enikan ka mo so pa awon kan lo to awon kan ni o to ka bi ese ledumare lo da gbogbo wa bo ba wu lati se gbogbo wa patapata ni elesin kan na yo se ta wa leni na ti yo mo gbija olorun e mo se da won leji keni keni lejo ki a ma ba da eyin na lejo olorun so fun yin niyan iwo ti wo kan joko si abi kan o kan mo condemn awon kan o mo da won lejo se wo na reti idajo olorun ni abo gbon ti olorun oba mi edumare so ninu bibeli ni ta wa ni wo to so pe nkan kan o ri be nigba to olorun oba mi nso oni kikini ninu oro un ko ni lo laise o se gbogbo ele o deru ba oni to je pe gbogbo gba ni wo mo falakadi oro to ni se pele sin ni wo mo jasi o wa ti dalakata kiti o mo se be ni pe wo lo da orun rere o mo se be ni pe wo lo da lujanna oba mi edumare ko lo da wo na ni se wo lo dorun apadi to fiyan si so ti debe ri se wo lo ti da leja nama to fiyan si so ti debe ri ko si enikankan to motan se bi gbogbo ododo wa re bi ati se elegbin ni waju olorun taleni na to dape taleni na to le wo eyan kenken to le so pe ohun jajabo ninu idajo eledumare ojo wo laji ti a ni se olorun na oni ki nbe lowo yin ni igbese wo la gbe laarin bi wakati meta ti oni je pe ati se nkan kankan ti o lodi si ase ati lana olorun igba wo laji ta paro igba wo laji ta sike lona ita ma ti ita mo gbogbo enbe nbe aimoye ese la nda oba mi edumare ni ko sanu wa o kabi ese eledumare wole mi o mo yin ti won si mo wari fun ti won mo gbosuba kare jare fun o tori pe iwo lo lo pe iwo lo ni yin iwo lo si ni ogo anu re lo fi ngba mi labe anu re ni mo ti yan fanda labe anu re bi ki ba sa anu atori ofe eledumare ko si eni na to le jajabo ninu idajo olorun o kabi ese eledumare lo ba mi ti o se oba ti o se gbija oba mi a se yo wu o ti aye ko beru olorun bo ba ran ti ti john njo ni yin ti won ti mole to nti pe o sa njise oluwa to sa nso yi pe e gba fun olorun e gba pe olorun wa yi oba to po ni patagbara ni on lo le ba wa se on lo le dabobo wa ki se kabiyesi ki so balade kankan gbogbo eleyi ti nso yi ni won tori e mu ti mole o olorun na lo si ranse o won wa ni omo won ni ko mo kan ko bere n to ba fe ko bere n to ba fe lowo oba kabiyesi lo n ba tun ni a o ti e lo foro loya re ni iya re ni a oni ma mi se nbere ile mama ni rara se nbere goal oni rara o ki wa ni ki nbere esin ko oni rara o ki wa ni leni nbere ori john ni akile ori john se fun ya ti ya fi instigate omo e pe ori john ni ko bere o si ti mo pe o ba ti se leri pe nko nto omo yin ba bere ni o fun o wa lo waju kabiyesi ni so ti setan o ti ra rojinle ki wa ni ka fun o bayi o ya bere a o si fi fun o nti o bere lori john o so lo o le so do di ko mo le wi nkan kan mo ni ta leni na ti o gbija eledumare o soluwe to le mo gbija olohun nto ba wo eledumare ni o se nto ba si wu na ni o da lara ta leni na to to ba olohun oba mi se nkwari ta leni na ti o so pe nto olohun oba mi se ko se da fun ide yi e ma mo ja nitori esin kesin e ma mo be nikan wo ya ja e ma mo wo wa ba ka di nitori enikeni e le gbija olohun ka bi ese eledumare to to ara re gba oba se n to ba fe oba se n to ba wo abi anu re le mi ati

awa dupe fun anu ti a ri gba ojo to nro to nro tutu fa wa yi te ba de abomi yin ni nro le won lori mo le lo bi se mo le jade nu yara won awon ni an yoju loju ferese ta jo wo ra wa yi ti won sa so pe eyi ta wa n pe lewe ojo ta kori bonu e ta mo lo bi ta nlo bi ru ele to se laaro yi abo ri nkan sibe sibe na akura wa bo ta ri pa de bi to la mo pe eyi kan do de wa te fe gbo wa lodo ti won ko si nti won ri se si o ile ni won tin se opolopo nkan ngba to ye pe yin ti di won mole awa to ba mi edumare wa se ti wa be lorilede nigeria e ja dupe fọlọhun a bi ese ledumare a dupe o ai mo ye awon bi kan lo je pe kikida bombu ni lo tun gba ado loro ni lo si gbo ti won o lanfani ati lo bi kan inu iberu bojo ko ba ole oni won wa ti won wa ninu ila hilo ti won wo pe boya won le ku baba won le ye ti won wa ninu pe ah ba won ti jito ni awon o ti le so boya won o jito la oba mi edumare ti o wa firu eso kan ta wa ti o ja rogun ti o ja rote iwo la mo ki iwo la mo ki iwo la mo yin nigba gbogbo ta wa leni na ti o ni mo ki o ta leni na ti o ni mo ki o ta leni na ti o ni mo yin o iwo ni mo ki iwo ni mo ki iwo ni mo yin nigba gbogbo ka bi ese ledumare iwo na ni won mo ke si o

bẹ yin fun ti ijejo ti kini oju opo yen se bakan bakan e mo binu awa ko network fun re ni o tori pe opolopo lo pe mi leyin ipe leyin ti a pare eto pe awon gbianjo ati pe o nse bakan ni e mo binu e na me ro network wa nigeria ko ba mi edumare ko ba wa setu e ni enikan ti npe mi lati bi ijeta to ni phone temi o lo mo le meke second office mi ni phone mi ko si gba ti o si na lori e alo a to dai number kan in to ti e ya mi lenu ni number yawo mi mo ba dai o ba so pe is not allocated mo ni number ti jo number ti mo ti npe lati bi lati yodun melo ni o wa ko wa allocated nisi ah in se network.

on behalf of network e ma binu eyin yan wa te jo lo network o ye ka mo pe otutu na le ma mu network network go si loko ko ni yawo so therefore ko si tun ni bi ti o ti lanfani ati ro mi gbona mu a ba farada ati yo fi di pe ara re o gbona ara re otutu ni ka pe.

0: abese ledu mare na ne o le gba wa ninu gbogbo yo wu ti ba nkoju wa olomo bi bata tin ta wa lese ko to di po sele si wa lo ti mo nipa e eh gbogbo ele ta nri yi akan foju akan wo pe awa kan ba bo se ri ni o wa lara nti oba mi edumare fe ko sele ni bi o ba ni sele olohun ni gba laye so therefore keni keni ko ma ri wi pe o n gbianjo lati dupe ko fi emi imore fun olohun ni won ba gba to ba tin ji to bara re lori le aya laye o ye ko mo po pe lo to sohun o oya Jesu to fun mi do wi wona ba n gbosek ba n gbon soke ko ba nke kabese ledumare oba
1: melo mo fe so ninu ore akoda aye melo mo fe so ninu ore aseda orun oba hun lati fo ba je olotun le roba loye ko se to fi oje be ni ko se to le ro loye oba hun la to raye atorun le kan soso orun okuku gba o aye o gba o oforun se le o faye sapoti ti se emi inu gbogbo eda o emi inu awon woli mi mo mojuba re oba mi oke mojuba re oba hun lati so gbogbo ninu o gbogbo o sore fe ni buburu o sore fe ni rere o rojo sare ni buburu o rojo sare ni rere o rorun sare ni buburu kokuku korire ni kankan emi o mo yo ni gba gbogbo ni oke la rogun mo tidi Oke nla rogun mo sojo oba hun lati soro ninu eniyan iwo le mi inu gbogbo eniyan patapata mo se kabiyesi re akoko ninu ina ileru o ina njo igbe o sirun kabiyesi re ni mo se ere leti okun pupa oba hun la o mo se kabiyesi re oba mi oke

O ya gbogbo eyin ti a jọ mo Oluwa e je ka se ojo opo le ki a tu jọ ki ka jọ ki le ni gege bi se wa ka si tun lanfani lati dawun ibere lati nu bibeli mimo number ile ti e lanfani lati pesi o na ni ati fi lede yi 070-5500-949 ta lo moluwa

ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikani 32 fm losu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Baba wa sonra re jade.
1: Atete ko se ni oro wa. Baba, iwo ni oro na o tun so re jade. O tun so re jade loni. Gege bi se re ki awon eyan yi ko le gbadun ko le gbadun re gege bi won ti se ni osose bayi. Bemi se ma wi asiko kan omo si ti a mo fi sofo. Afi pe ka tete bere sohun bi aya ba ti be sile. Ibe si are ni eja ta kankankan bi ofa modo ka lo sinu eko wa fun toni se be gbagbe wi pe e mo kiyesi awon ete wode lati yen wugo lati yen wo bo oni lodi ose keje ohun ti mo ro ni pe a ti tete pare e sugbon laaro e mo tun wa ri di wi pe yo to jo meta tori a tu pale die si waju si loni e ma kiyesi awon eke wole apa keje oni nti a bere amo te ba gbagbe inu ma ti ori keje ese ike edogun si kenedilogun ati ogun lati nka eko kika ohun eje to ka fun wa o ki ale ranti e ma kiyesi awon eke wuli ti o nto ni wa ni awo agutan sugbon apa ni je ikoko ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eni a ma ka eso ajara lori egun ogan bi tabi eso opoto lara iwon ese ogun nitori na nipa eso won ni eyin o fi mo won bi mo ba soro lo bi n ba soro po ibere kan lo wopo ninu awon ibere eyin ololufe mi o ibere won ni wipe bawo la se mo wuli o to se si wa ri ibere yi oro gede ti o to nkan ta lo da be ni o nigba to se pe idakeji eke ohun lu to popo na ba si jo konko se ba jule ni wuli te ba ti ri ti se re ati se ranse re to ba ti yato si tawon wuli eke ta tin ye wo bo o se se kudu won je wuli oto ti won se igbarale sugbon ka ma ba wa tun mo mu lo mu ona ta gba da won wuli oto mo lai lani ani ni wipe ipe won ati se irense won o gbodo je pe ati se irense awon wuli oto bo la se wa mo wipe ipe ati se irense awon eyan yi o je pe ati se irense wuli oto mo ni le salaye yin fun yin loni mo wa se leri pe mo ba dojo mejo mo salaye lekunrere kini pe ati se iranse awon woli tooto inu keru le ba mo re leru ki wofa omora ko mora re ni wofa ati pe keyin te fe mo ooto ke le da awon woli ooto mo ke ye tinu ipase amomulo mo woli ke ye bo sinu igbepo.

mo ba soro awon woli eke pelu awon apere bi iru eyi inu irufo ijo kan awon kan ma foju si boya le mo pe bawon eke woli bi an se kunun du alaso funfun bi an se kunun du alaso pupa won kunun du alaso olomi gulu atalawo ofefe be ni won kunun jo ti won ti diranran inu suitu ti won ma fe igbo bi pe won o ti e fenu ko mi Nigeria ri bi won se po ninu oju awon alakowe ni won po laare awon ranse olorun ti won o ti e ni mo we won be lori oke won si be npetele awon lodujo gbogbo pa la fi godo fiye si ikilo Jesu to wi pe e ma kiye si awon eke woli eke woli lopo nita o eke woli lopo nita o awon ti e le fura si tori ohun ti won gbe oju momo se o yato fun ti won gbe se lorun o de igba te ba sumo won daada ke to mo wi pe sawo sogbedi ni won awon lo sise iranse bi eni sise awo awon ni sise iranse bi eni sise asegun tori wi pe emi aimo kan na ni won jo nlo amo tori ka mo ba bo sinu igbeko awon woli ni Jesu ti so pe e mo kiyesi eke awon woli niru asiko baji agbono kigbe tantan o ope aye ti de tan baba wa nwi ohun to ba wo ni kaluku ko wi temi ni wi pe ijakadi emi leleyi aja ni ajaye a o be ni kankan ja a be ni kankan binu o toro ti bibeli ni ka so la nso embassy mo pe ro mo pa e le pe mi ka e be ori be o oda e je ndagbere bi bayi ki mo wule gbianju ati gba ipe ojo ti lo e je ndagbere amo ko to di pe mo lo e je ki ndupe lowo olotu eto wa yi Olusola Adesoye number ti e pe mi si leyin eto te ba pe mi lowo lowo bayi won ni le gbe ohun ni number mi 08065930261 08065930261 alaafi oluwa ko wa pelu yin kun le be lo lo ko te

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ya bi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta ẹ̀ lè pè wá sórí

0: taye wa se oluwa iwa lala loke ele mare on oba taye ro ti taye ro bi agogo ti mo aye ti wa na ro gbo nto mehe ninu aye wa olohun to fe yege
1: oluwa baba tun ro
0: ke

nigba to se wipe a ri ojo mu so lokun ta ba debi se a se ni kun le be lu lo ko temi je lagbo nigbagbo nsi ni eto ti e ngo lore to lagbo nigbagbo ni ati mo se akesi se iga iwoye se awon nkan ti ba nsele lagbo nigbagbo ka wa salaye kini bibeli wi nipa won adura gbe mi Rehoboth Ojo oni e ka bo sa yin na kule o oni beyan ba kini kule o padanu e ka bo mo kini kule be se kini ka bo glow hard way good evening

0: Eric kun ko pa kan o Iropo iro ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku eri Iropo iro ofa tani o mo pe ran la kan ki ku odo orun mi lawo Iropo iro ofa tani o mo pe ran la kan ki kuku eri Iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ri ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je ko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje of Oje Ibadan land gbogbo bi te ba ba wo ilu Ibadan e woko tin bo wa si gate Oje e so loje ide ayun re erin saarin oja Oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 Odufa ti amuwa si eti gboyin lasale o na ni odufa ogun da lowo otun ofun lowo si ogun da fun e ma ba mi ka lo ifa ni ogun da fun olokanran gbangan lo difa fun ori abodi tin si aya agban merigun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ogege eleku orun mi la beri abodi jale o ogege eleku obe sa obe su ogege eleku ogege eleja ogege eleja orun mi la beri abodi jale o ogege eleja obe sa obe su ogege eleja ogege eleran ogege eleran orun mi la beri abodi jale o ogege eleran obe sa obe su ogege eleran beni eni ta ba da odufa ogun da fun ifun ifa pe eni to lota repete ti won binu re eni ta ti ti o ti eni ta pa ti oku eni ti ota binu to se wi pe olohun gbe lori soke sugba arin ota lo wa eni ti oro re ndaru ifa yi si tun soro nipa eni ti oju omo npon legbe kan yala oboya okunrin tabi obirin bo ba wa ri bayi iwo ti o je pe isoro ota ni ti e bo sore bi ni won fi su o ota oji ori mumi gbogbo bo se ku o ebi mara to toko re mara to won sa nle pa re ni ninu odu fo ogun da fun yi ifa so pe ifa ni ru eni be obo iwo ni kan ki oko sele si be be lo sele si orun mi la nigba ti wa se iwo ti ota oji ori mumi iwo to ta lo ku ona to gbe gba iwo na mo kan keji to ba je ru odu fo ogun da fun ta le yi lo ba jade fun o eni tota titi titi oti eni to nsore ti an fi bi su eni ti won oji ori mumi tawon ota ko ipaya ba lotun lo si taberu n ba lori ipo to ba wa to ba je pe ru odu fo ogun da fun ta sa le ilo ba jade fun o olebo ti wonu oru olebo ti orun mi laru to fi beri olodi sonu ifa so pa arin ota lo wa kiru eni bi o tete mura ni o ko ta o ma ba riru eni be mu tori pe erin te n wo yi erin e se fe o gbogbo eni to ba ti wa npo to wa laaye to da yo lore to po sugbon ida meji nu ida meta ni ojo ta
1: igba toro eda ba nda ti ba ndun igba na ni sese nfe adua o gbogbo agbara lo lodumare fi sinu seyin se to ba wa je pe ru odu fo ogun da fun yi lo ba jade fun ru eni be to ba se eni to gba pe seyin se wa ni ota oni tete ri mu tori be lo sele sorun mila ninu odu fo ogun da fun to fi beru olodi sonu iwo na segun oto re yin odi 256 ni page fa ta le ni to kokko da odu fa ni gba wa se eni to da odu fa ikini etutu to se toro re fituba to fi tuse to fi raye gbe to fi raye lo to fi raye se ti o fi bo si owo ota to ba je pe ru odu fo ogun da fun ta le ni iru eni be oni bo sowo ota to gun kan ba ti en be nwaju ti ru eni be ba rubo to se tutu won oni ri mu ogun ogbon egbegberun la kari eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opolopo wadi ijinle ni kadara eda to ko tan baba wa ba tona de bi kan tona ba pin meji meta won mu o kan keji won to ifa lo ni odu to ba hu loju opon an baba wa mani mani wa ni ma to se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki ma rin be rin lo kan boya ni opolopo mo pe iya to nbe nu karubo tabi ka se tutu tabi ka mu ewe ategbo ka papo ewe ategbo olohun fi ase si ebo tabi etutu olohun fi ase si sugbon ipile o na ni kaju ebo ka se tutu tori pe ile ti o toju eni su eda kan o le rin rin be lo kan ntelede e ba je mo boyo ta ni nbe nwaju e odu fa to ba hu loju opon la fi rubo ta fi se tutu re fun o ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo eyin to tan le kirakita te wa nu ipaya ota oni ri mu o gbogbo eyin te ti wa loke e ni jabo o ogun da fun ta le to ba wa so ni pe ka le ni segun ota ifa pe ruru ebo ni gbe ni o airu ebo ki gbe yan adegoroye Ige Adudi Agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pini si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223 ogun da fun lodu fa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun

sale oju source ni ati sokale e ti ri akọ mọ na won gbagada gbagada ewe jadu bimbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe jadu bi otun oluwawo le ibadan lo ni

ti ni pe e to ba se program lale yi awon ofin lo kekere lale yo pe 50,000 abe fun yin e to ba se program ju TSG kitchen won ni awon fun 50,000 e ti wa je ojo meji on di aro on di osun di ale ah e ba se program ju mo daran kale mi le yin ni mama se program ba je TSG kitchen won duro le lorun bayi ni won ni awon mi ni e o awon de 50,000 won ni 50,000 ke 50k TSG kitchen te wa ni waju Santa Teresa ni oke adun bi bayi ah e sa mo Santa Teresa e waju kado waju Santa Teresa gangan ni wa ni TSG kitchen won na ba se program ni da da lale TSG ni awo fun yin onjo ojo meji o di arojo so jale e ka wa na wosu do bo bi bayi pe ba mu erin ile in feeling e ja ile ba mu in fe ja talking ile ba mu fura ni ba tu si to wo TSG kitchen so be o pe embassy program ju la le kale bi le yin ni oh god ba da bu le gidi gan ni ma se re ba

0: biro olikunsun gbengbe alomi lamu 1 kokwe meji o fm time ago mewa leni nibo 32 fm feyin 94.9 blood tonic ni ko se fi sere ibe le ti gbo ti mo tin ba yin soro yi a n bere eto na le ngbo yen te ba tin gbo bayi e ma sunun alaafia e ma lala ayo e ma bara yin ni paradise ni pelu ayo atalaafia e ma je kan froyin fun yin e ma gbe radio yin kuro ni 32 fm feyin 94.9 e ma ma gbadun eto orisirisi nbe awon bayi omo yin akim amsat sekoto bi irosun gbengbe onike ma gbo
1: epa alomi lamu sekoto bi ro eto kaso layo e ma gbo pelu akim amsat oruko mi ni dele odule
2: kaso layo le to te tin gbo tele tele ni koyin je ko diku ko no on dalute program ni latenu akim na ni o su gbengbe onikun bi igba pito Zogoto bi ruko re ti e po eye dende bi okugi gbogbo n tin se patapata erin ni lati Saturday ni ke ti ma 36 to re titi di Sunday Olorun ba ngbo ko so ogun kankan to le mu yan lalaafia to ko je erin ari do na gbogbo a oni de ba nje akim lo leto eto lakim emi adewe adewale eleso ni mo fi n twin leti mo tun fun kan ma gbo ma wi pe ke ma gbo kaso layo eto ni mama eto
3: e gbo kasun la e je asun la yo gbogbo wa patapata o eto akim amsat alomi lamu ore temi olorire e ma gbo ni gbogbo ale Saturday titi dale Sunday le ma gbo 32 fm ni ke to abrukakim akim amsat On lolo eto eto ni takim amsat ka deri po zonu e wa nkan fi dile o e ja jogbo iwo na oni ronu mo o le ni eje ruru lai lai ori gbogbo eyan ti ba tin la patenzan bo ba ronu sun bo ba tin gbo eto akim amsat alomi lamu temi aderin po sonu kasun layo eje ajo gbo iwo ngbo emi o gbo iwo na o gbo emi ajo bi ewe ngbo ajo bi ewe are mu baba la si agba

Ola ko ke yo mo ku. E wo talent to ku e wo mo yen, ina egbo won re. Ebo beji oba ma. Se ke yo ore wa do birin. Igba ta se ke gbe won, okure ka be ma gbe ni Mr. Iku Ojewa. Iku Ojewa. Ebo be. Awon mo break it you need. Pepe ewa bo to le gere wa to iku oma ko ni mi ni si iku iku o je wa ko jora

pe e ma gbo radio e ma gbo program to da bi ye ni bi eleyi e ni ni ru kakakan ah eh ilu mama le lori appetizer bayi ade na ma omo odun marun o ni appetizer laye mi mi gbo ri gba do doctor le je ta doctor so pe ah eh alo bilamu ki la wo ri omo odun marun kan ti gbe wa o ni high bp high odun marun o na appetizer ah yi wa gaga ejeje ma dunu ke ma reri e ma kagulu tu were esemini ka yo ma kagulu tu ki ko le dunu e ma dunu e ma reri e ni ko le dunu won le po lerin eh ma dunu kokoko ma dunu kokoko agbon o lo ni e de lo wo wallahi emi e ma dunu laye emi ni

0: ọjọ́ bí mi ti wọ dédé àwọn tíyẹ́fà lóúnjẹ TSGKT what the promise on the 29th September studio bi lati se ave jeku
1: yi to ti da ko ni baje ayide wa si omo to ko la o mi ayide ade wale
0: lo bo ro ke ya bo si adedeji ya ti ku disi odun keta ko yi ya odun ni ma se birthday fun mi ninu studio bi bayi na ni asko ka fun lojo yo aru je wa pelawo eyan re mo ni mo dara ri ya ah olo ile je eyan ko lo ba te ko ti sa fe ri
1: Nigeria is my country.
0: Yeah, we're not going to radio. Bossy, I need a G.

gba bi o ra wo ti ore mi ko o ore mi lo ni se de vaccine papa se nka o e ya ara le e wa gba ore mi ko si mi o Welcome. My Zulu friend, alo bilamu Zulu friend. Itu masulu ni wa yebi. My Zulu friend, Zulu. Okay, baya baya South Africa, nakbe Zulu. Ah, ona bi tole basi na nakuma so tu Zulu friend, itu bemi yo, ko yebi yo, Zulu friend.

abẹ to lare yo ma ti ma ti dagun dagun pa si wa o ti de lare yo idi ni si abide mi oba ti ma toro owo la lowo wa yi o ti de o I ma toro kan ti e daje re ni idiris

0: Allah ni ye malaika, Allah ye luwa. Ule malaika. Nigba ti mo joko si ogbe won, ti mo se logbe won. Ti lo ma so ile oga. Wala. Ta bi redu gate ta ma silekun. Ah. Ba dupe o Olorun, ba dupe o. Ilayo segun. Ko du o ma pa wa mo ga. Kan de burebe. Ti o ma se tabi gate ma nu ba, tabi o se ile odo ba se lodo won. Bojo ba ro ina, won ni subi leko garage ko wole.
1: Ore mi kan ti so fun mi ni lodun kan.
0: O weekend go. Ma bi se ti wa laye igba ye.
1: O ti la o ti la o ti la o ti bo.
0: Ma se o.
1: O la nbe so lo lo ko ye.
0: O du opa force mi ni ara.
1: Jesu le mo na mi.
0: Ni ojo kan awon elewo wa nu se li won. Emi wa su waju enu ona won. Imagine what da o su le do na nta. Elewo so lo se li nu nu yara nu le.
1: Inu mi ba je lojo ti mo ri sile mo na.
0: Ládùn mi bàjẹ́ jọ́yẹ̀ ó bàjẹ́ gidi gan o.
1: Ṣèbọ́ sọ pé iṣẹ́ tó bá ti gbò jọlọ́wọ́ ẹni súlẹ̀ mọ̀ náà
0: ní. Ẹlẹ́wọ̀ láti máa kọ̀pléèn rí pé mọ̀ ń harun. Níta tí mo jókòó sí tí mo sùn sí mọ̀ ń harun. Orí tí mo hàn ògùdó wò ó sùn.
1: Ṣòjọ́ nìkan o.
0: Gbogbo ìmàjì. Lẹ́wọ̀n kọ́pléèn pé wọ́n dà harun.
1: Ó yẹ kí n fi
0: sẹ́. Ẹ̀rí pé ayé ni bàjẹ́. Mo dá lọ́rọ̀ lẹ́wọ̀n.
1: Mo lati korin rowo ma.
0: Ati dawo oga kan to da o.
1: Korin
0: lola. Ibe ibe ah, Hakim. Oh God. Small tutu je se ko bo nbi to susi. Ah, all right, no complaints. No complaints. Ma bi laya sada ba da be. No complaints.
1: Igba ko mi o la sa o lara o.
0: Hey. Afi o wa da uniform ati batani.
1: Igba kan. Ko si bata leso ni ala o ma di ba o.
0: What I did, I got like my own. What I did, y'all.

0: ato mo fi mo ka ba se filmu mo se ijoba mo se ogbe wo ta se gbaye ka ba to se filmu ka ye kon ba yo tu je
1: asiko badi eno
0: alo ba wo ke ku ba eh awari ni sa ah oba ni o tu dile ni akiru abi ke po ko re o tu dile ni bo ni ko mo mo wa mi wa si bayi mo ile mo wa le mo wa pade mi lo okay e ba bi do sa ba ba ni office ni eh olasa ah oh god I know about what office do though.
1: Not you,
0: Ah, the couple got a word, the help one.

atubo to olowo kini ma da te ma eni ti olowo lowo talaka kini atubo tan tan te ba ma o dupe fun olorun le dun re le ni enu mi gba omo mu se be lowo nigba ti mo wa ni ise ogbe won nigba ti o tun le o tu o do fura bi pe ani ti mo fe de ile olohun ni meka madina mo si lo fura mi won sponsor mi o even gan international mo ba lo pelu lajide e ta baba ye dukia lo e wa wo si ta ti wa kuro bi se ijoba na 35 years pepere pere o oju ri nbe gan ta le so tan abara mo so lori ha so di aro la ma dupe lowo olohun se ka ti wa ko mi se ijoba wa nko ise ogbe won ni won pe atan o wa igbelu mi o pa ki mo ele won ki mo gba ki mo wo emi re o o ti pa to wa yi ti bi ayi si ko lo to wa se pe o fude o mi ni lo ba le du mo re ni o aba ni gbogbo da kosa o ba si wa agbe olorun se olorun se olorun ma nse gidi gan o on dey to mare halawa de kula se pelu ko ti olorun gbogbo be de wo jo olorun fun orisin kan kan te fe ki olorun se fun yin olorun se olorun ba se gidi gan de kan se e ma ru bi si e de kan kan e de ki nu yin o mo kokan yin o mo. Oh my God. Ole ma dodun lasiko pe ya ma njiro eh o ma di jeje o ma di jamu o ma di kinikasi ebo ni ni ola oda gba be e ma se se ka so le je ka sise ka de tun fa dura

0: bi alatileyin oba ti ki doju ti ni me ma le se o pe mi ma sa iji jo ope
1: se mo pe olorun so kini kan oro meta pe nkan meta kan wa ti owo le buyan laje nkan kokon ni pe owo ofuyan ni ope o e gboro ma dupe ni nti mo so fun ni e gboro ma dupe te ma dupe ah owo ni faramo o nkan kokon ni ye nkan kidi ni pe owo ofuyan ni esan esan wa o ntori o se o se buruko se rere o gba esan nkan keta ni pe owo ofuyan ni ku o iku gege mura re ge wo pa wu na Jesus mi o iku ge o ku iku gege mura re yo ku tori ni eyi a bodo ma dupe ni gbo gba e ma dupe o ebi ma dupe ni olorun ba mi o to to se fun mo dupe o ale ko mo to toro lowo re o wi be ko lo se fun o Jesus oluwa wa

0: sokoto bi ro
1: e ka le o
0: oruko re be ti toro
1: a prince aliyo ni lati alakuta
0: e ma gbaluyo e ma lu aluyo na ni o sami
1: ami mo dawo ami mo ni agbadun yin
0: iya iya iya iya iya e se adupe o e se okay now so na de te

32FM. A wa lati ma dun yin nu ni. Tori pe awon gaga na pe ni feyin e idunu. Elodi wa mu pe on the 29 e wa je amalawo. Te ba ti pade alomi labo te bo mi lowo, o ni te gba lowo mi. Eta ko bo South Africa, te

0: Sogo do biro.
1: Su bende la ba.
0: Ebe u doge.
1: Ojo mani chini.
0: Ami ba mi.
1: Ashinte lenyi.
0: Ya.
1: Olu shoso ni olu midi agba pepe.
0: Ok.
1: Lati aron drum.
0: Ebe se iye mansu nye, ebe ke ito jabala. Se le otoni mansu nye.
1: Aba e ni fwaju unu, ida unye e iti mo, akuma fili lori ni. Cheri ni opa ju obo ju kon ama sunyo shibon, tobe ba ingi pada were were.
0: Okay.
1: Mwen yonye. Bori owo yin da da borowo yin borowo yin ah Sogo do biro
2: Sugba igbe
0: Oruko ni be ti soro
2: e kale apa ga e lati kurita
0: oye da si papa pa
2: ni ya lo nje amala lo gbo
0: e do si ba suyan ma suyan
2: amo suyan
0: yo je ge to to e bawo je ta ma na gbo o bi mi nu wo o te lo bi wo so ye yi
2: amo suyan
0: eh mo suyan ke ba diyan ha o bi lo de dase to tale wa to be o bi ti ma la ya ko dase to ko gba o kan yin ti fun gift o bi to ma dasi o bi to ma dasi dale yin fun ebun

0: What is your number? Okay, 0755 odobeta 949. 0755 odobeta 949. Tabi 0807 odobeta 949. Sokoto biro.
1: Mbembe.
0: Oruko ya beri zoro.
1: Ami ade konle lo nsoro la to wota.
0: Lata wota, won ni wo pa. Oya dasi.
1: Okunrin to ba je loju kokoro la re ni so po suyan. Ni an ba ba re amo la ba fe su won. Kan fowo ore nle ko bire change obe. Yo te won lorun.
0: Ah. Eya.
1: Lorun ni kan ni.
0: O ti je mi, o ti je mi. Tori ke se iye gangan ni owo mi pa o. Owo mi pa o. Owo mi pa o iye gangan to je gangan o. Eh, eh, la male. Ah, la male.
1: Owe na lo ba lo.
0: Eh eh. Pe obe kan na ma suye, obe kan ma suye lati ma sayan re, lati ma danasu, lati ma kona fun.
1: Obe. Obe ni oni di ko suyan laye igba teyan ba ti moju to teyan toju e, teyan se n to fe fun.
0: Okay.
1: Itelo ho mo tara ti e na
0: jade. O ti ye mi, la ma fi fe ka meji ya ko meta, pe bi kan ba ti su mi, n lo ba e gidi, bi n ba tun su mi, n lo ba e keta, pe eyan bodo ma je iyan ni dojuma o. So what do you know? Allah will do it again. Oh no, where is Zoro?
1: That's a lot of people doing.
0: Eh, back in the door, back in the door, Lewi. Last one. Eh, Daku, you know that is Zoro.
1: I will do it.
0: Agbokojo. Agbokojo. In body.
1: Agbokojo.
0: Okay. Agbokojo.
1: You are not.
0: O ti ye mi. Ati bo se o ti ye mi. Lati agbokojo o ti ye mi, o ti ye mi. So ko tori ro.
2: Gbegbe.
0: E gbo oke. Su gbegbe, oruko yi.
2: Ah, Abdul Adnan lo tun pe pada lati Kaduna.
0: Lati Kaduna.
2: Ore yin so travel ni.
0: Ah, o bo ro ori loko.
2: Genga gbajuma, genga gbajuma.
0: O loko, o loko. Omo oko ni.
2: E ba wa ji.
0: E ba to ko de agi toro du oko bayi. E se o baba kaduna. Lati agbokojo. Anti wose lati agbokojo. Okay, o ye mi.

big mama, you know. Dagbo e gbe won le bara di jawo yin ni bo ti a bo se le o ko les e da mo ama pupa o aba.

0: láti January padà wá. Oya oya oya.
1: Oya mo ti ba yin oyo ti mama yan ma ko ti kon pe mi na ma ko so mo ti wa dele lojo e ni to pari ni last year ko mo na pe wa pe mi o nu ale se ready fi lo mi mo ni ah olorun to ti a se ni maluma won o nu a se bi ko bi ogo fun olorun december 14 a se wedding date
2: eh atoko
1: be de pe mi
0: eh ti se wedding tele
2: oko wa se wedding
0: ah iya
2: ati di yawo
0: bo le se jo
2: ejo eni lo
0: ejo gan ejo gidi
2: lojo ayo ejo
0: ejo kan
2: ejo ayo
0: congratulations e da ti bi ogbo mo tan
2: ati bi mo tan
0: gbogbo ayin ta sayaye ri e ma sayaye
2: ami jesus
3: Oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele Olorun samu ojo pe o ma bo wa
4: gbare to bo ni ajo su kejo